0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Sa uman, may dead nga gahon katong tanan. Happy Sunday everyone. So balik kita sa itong pagpangalaga di programang Eksperpulika. Sa gihapon, ako yung karmakaibahan. Ako si katropang Marian Tolentino. Mga katropa ha. At sa pagkat at alas 8, medyo mag-iliba mga kanya gahon. Agad ko pabili niya bukas sa itong kanya hotline number 998-591-5186. Pwede ka muna ka-text o ko na katawag. Agad paabot rin yung kanya concern, pangutana, pag-abot sa atod karon niya topiko, makaroon nga agahon. Dan pagpabuhayin pa mga katropa ay aton man nga balik-balikan. So aton niya naging topiko may kaangtanan sa rekaw niya breach of contract mga katropa with attorney Darren May Astostokes.
1: So yun, good morning. Good morning sa tanan nga nagpagamati sa rin programa ng Expert Ulitan.
0: Yes, attorney, so pwede mo kamon ipaathag kung ano ba rabutang bago ni Treka niya breach of contract.
1: Mm-hmm. Okay, so sa makarangan yung agahon ay atong nga pagkaistoryahan, kapadaguman doray ang arang breach of contract, agro, mga legal remedies, damages sa Philippines. So, kung ro party ito nga ni ay nag-enter sa sangka kontrata sa Pilipinas, sa Santa ay nag-establish yung tinatawag nga binding law between them, no? O galing kung ro sangka party ito ay kumbaga nag-perimaw sa pag-tupad ito terms and conditions sa sangka kontrata.
0: Yes.
1: So legal system naton hay nag-provide ita mga robust framework para protektahan do agrabyado nga partido.
0: Mm-mm.
1: So under ngani sa Philippine law ay raya ay ginagovern under sa Civil Code of the Philippines or Republic Act number 386. Pero breach of contract nara ay nag-trigger it mga specific nga mga legal remedies. Aga ginatawaan na nakara it chance pro injured party para mag-claim it nga kasari-sari nga forms of damages. So, ano nga negro, mag-constitute sa ayang nga breach of contract. Turo breach of contract ay nagatuhaw ra kung rosang kapartido haya nagpalta-imaw, no? Agwa-imaw ita legal nga rason para i-comply do mga terms na valid ang binding sa kontrata.
0: Mm-mm.
1: So, taitagong nga ni 8 Article 1170 ko atong Civil Code of the Philippines pro party sa contract ay guilty kung raya nga nga mga pasunod ng mga obligasyon hayawa na na ha or ha kumita na na.
0: Mm-mm.
1: No? Yes. Pwede mo maging liable sa damages or damages. Halimbawa, kung may una ang fraud or pagpangulo ko, aga dapat daya haya intentional. No? Intentional evasion imaw, it's ang ka-normal nga fulfillment of obligation.
0: Mm-mm.
1: Or may una ang ginatawag nga negligence. Negligence meaning why ito nag-exercise in diligence nga required sa nature sa ka-obligation.
0: Mm-mm.
1: Or may una nga delay. Huh? So, halimbawa, nagpalta ikaw para obrahon the obligation mo on time. Provided, dapat ay may demand ra, whether judicial or extrajudicial, nga aking obra isang ka-creditor. Or halimbawa, may unang contravention sa tenor it kontrata. So kung ano man no violation in terms and conditions nga nakasugat sa agreement regardless ra sa present it gitawag na fraud or negligence. So may mga principal at mga legal remedies kara nga available. So kung halimbawa nga may una nga nagatuhaw nga breach pero injured party ay hindi yamang imong makasimple nga ibutang na naro layo sa ana kara nga alima. Kinahanglanon nga mag obra gid mo it paraan para maka file imaw, no? Ita kaso sa korte, kinahanglanon gid nga may una ra nga judicial intervention. may kasari-sari ka nga mga remedies sa aton nga layi. So may daywa ka nga primary, no? Nga mutually exclusive remedies under sa Article 1191 for reciprocal obligations. Kaya nga ni Rugi tawag nga specific performance. Kung rusang ka injured party, no? Or injured party haya, pwede na na nga makumpel to some ka breaching party para mag-perform nga ni itraya nga nga mga obligation nga nakabalhag sa anta ka nga kontrata. So raya nga nga remedy na usually raya ro choice isang ka injured party kung sa subject matter itontrata haya unique example sa sale or may una nga specific nga sale of a piece of land. So may una man ginatawag ka nga recession or resolution. So the recession nga ra is ginakancel ka ra no kontrata. Aga pwede ka kara nga makastate, no? Para ma-restore do original positions it partido, no? Before the contract hay maobra. So kinahanglanon yang no under sa Article 1191 do ginatawag nga right to rescind it implied in reciprocal obligations. Kung rusang ka obligay obligors ay nagfail nga i-comply do na kung ano man do terms and conditions sa kontrata. So ro injured party ay pwede nga magpili between fulfillment or recession. With payment of damages in either case. Or pwede man sana nga mag-seek at recession even after fulfillment. So, may mga framework ka right damages. May ginatawag nga nangara nga mental taxonomy. So, sa Philippine jurisprudence naton, pro damages nga ra ay bukon ra it meant para i-punish do sa karong doer sa contractual setting. Aro-ana ka nga pinakatuyo is para makompensate or ma-vindicate or ma-correct. So the civil code naton na-categorize it mga damages nga ra into 6 types, no? It's really remembered karo ana karang acronym is mental or MENTAL. Moral damages, exemplary or corrective damages, nominal damages, temperate or moderate damages, at actual or compensatory damages, and liquidated damages. So ano nga ni Roraya nga nga moral damages? So Roraya rahay nakabalhag sa Article 2217. Do moral damages nga rahay mag-include kamana ko nga may una ka nga physical suffering, may mental anguish, fright, serious anxiety, dismerced reputation, wounded feelings, moral shock, social humiliation, or similar injury. Halimbawa, kung hindi ka makatugog, disturb, wungit aro imo para nga pagpahuway, nahadlok ikaw, or kung pagahay, irritable ikaw, agar imo para nga reputasyon, hay, apektuhan nyo ta. So, yun. And then, application sa karakas sa kontrata at sa general rule, the moral damages nga ay kay bukon it recoverable sa breach of contract. For exception, it allowed imaw if the breaching party ay nag-acto imaw fraudulently or in bad faith or with wanton disregard. Kung baga may anag ikarang natuyo nga magpangluko, no? Sa anak karang contractual obligation. Kaya ay nakasugat sa Article 2220 ko atong civil code. So ano mataro raya nga ra exemplary or corrective damages? So raya nga ra ika-impose by way of example or correction for public good, no? Para ma-deter do sang katawo para matapna awon nga hindi na naobrahon do ana kara nga pagkasala before, no? Corrective nga ni imaw. So, application kara sa contract, sa contractual breaches, do korte ay pwede nga mag-award it exemplary damages kung rosang ka-defendant ay nag-acto imaw with wanton, fraudulent, reckless, oppressive, or malevolent manner. So may anak ita kara nga tuyo nga lukpohon ka. No, kumbaga haya oppressive, no? So hindi ka hindi baka claim ro sa party to as a matter of right. Raya lang haya ma-adjudicate after the claimant ay ma-prove na na ro entitlement na na for moral, temperate, or actual damages. So, ano mataruraya nga nga nominal damages? So, raya ay nakasulat sa article 2221. Ro nominal damages nga rahaya adjudicated in order para ro kinamatarong it tangka plaintiff na habayular itang ka-defendant ay ma-vindicate imaw or ma-recognize. Aga, pero ana karang purpose it kung ma-identify no? Kung ano man do loss itang ka-claiming party. So, pag-abot na sa application kare sa contract, kung breach abimana ay mapamatooran, pero uway financial loss na mapakita, pro korte ay pwedeng mag-award ita small nominal sum of acknowledge sum to acknowledge the legal wrong nga naga wow. So nominal damages sabi man nga ra hindi ra mag to exist with actual or temperate damages. So pag-abot na sa temperate or moderate damages, do temperate damages ay pwedeng mag-recover kung rokorte haya makita na korte na may una nga pecuniary loss or halimbawa may financial loss na natabo abimana sa claiming party no nagasuffer if financial loss do sa claiming party no. So, sa application kada sa kontrata, halimbawa kung ro business abimana ay nag-suffer due to breach of contract, kaya ay pwede nga makompute sa value it lost. Although, tukon ra ita, pwede nga maging technically impossible. So, judge ay pwede nga mag-award it, kinatawag ka nga, temperate amount. So, may ginatawag man kitang actual or compensatory damages. So, except as provided by law or by stipulation, rusang ka-claiming party ay pwedeng mag-entitle to an adequate compensation only sa ana karang pecuniary loss. Again, abimana. Dapat may pamatuoran manana.
0: Mm-mm.
1: May ginatawag man kita karang mga components at raya nga rang actual damages. So dapat ay may damnum emergens no or loss suffered ro value it actual loss nga ha sustained.
0: Yes.
1: Example ro kwarta nga hagastos agro mga damage goods may ginatawag man kita nga lucrum cessans or ro profit nga unrealized no profits unrealized ro profit nga ra hayro sang ka injured party ay nag-fail imaw para ma-realize to profit because nga ni may una nga ni nga breach nga natabo. Example, ro-add na para nga expected earnings kaya na-disrupt no? Sa business venture. May ginatawag abi ka nga standard proof. Sa actual damages, sa hindi na pwede nga mag-presume or hindi pwede nga hula-hula lang. Dapat ay back up imauruit mga ebidensya, kamana kung mga receipts, mga invoices, at mga financial statements.
0: To support.
1: So, mga liquidated damages. Pero liquidated damages under sa article 2226. Noraya haya agreed upon by the parties sa kontrata nga pagabayaran in case nga may una karang breach. So, ro application na nakara sa kontrata, kaya ay nag-function as pre-agreed penalty clause. Example, kung ro may penalty nga 10,000 pesos na pagbayaran for every day of delay sa construction.
0: Mm-mm. Yes.
1: So, may unang ginatawag equitable reduction. While the korte naton ay ginarespect na narorayang ang mga liquidated damages clauses, the judge ay may una ang manggihapon nga legal authority para i-reduce na, na no, kung halimbawa masyadong questionable or very excessive para sobrang gita.
0: Yes.
1: Or iniquitous, pinatawag ka nga, liquidated damages. So may una kita karang mga mitigation of damages. Do duty get injured party. Kaya importante get, no? But often and overlook ra because the principle naton sa Philippine contract law through mitigation of damages kung utri ko aton civil code do party na suffer it loss or injury ay kinangano pag exercise ginatawag karang diligence of a father of family para ma-minimize the damages at raya haya maga-result from the act or omission in question. Kung ro injured party ay na-fail now to take reasonable steps para ma-prevent the further loss after the nagtawaw bimanaro breach, rokorte ay pwedeng reduce the amount of actual damages na entitled to be recovered.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Attorney, may pangutanan lang ako. Road breach of contract na attorney, dapat gina may ginapermahan, like may written na bimana ka mo agreement or may breach of contract man dyan po maski what ginpermahan?
1: Okay, so may ginatawag na bigita ka nga implied breach of contract. So, implied breach of contract meaning nga uwait na ka-exist, no? Uwait na ka-exist kontrata. So,
0: yes.
1: Pwede nga verbal, no?
0: Oo.
1: Kung mag-slide, no? So, pwede man gihapon, no? Kasi under the civil law na to, may mga layi kita, no? Taraya nga nga mga implied breach of contract. So, roan ka nga general rule ABS, the contracts must be performed in good faith. Ngayon. So, under sa aton ng Philippine law, nag-require nga ro parties dapat na i-comply na na ro mga literal terms of contract. So, may mga kinds of obligations na nikita kara. So, tapusan na natin duraya nga ng mga written contract.
0: Yes.
1: No? So, nag-require na delivery of a thing. So, example, the seller dapat na i-deliver na na ro sa lakyan. Kung halimbawa pag-abot mata sa mga transfer of title sa pagbalibya at mga property, so kinahanganon nga seller dapat ma-transfer na na title or the supplier kinahanganon nga i-deliver na ng mga goods. So, may mga obligation ka, may mga obligation do pa what party do. Example, the contractor abimana hayat kinahanganon nga mag-ubra it bagay, no? Or the consultant ay kinahanganon nga mag-prepare it report, or the designer kinahanganon na nga mag-create it plans, or halimbawa sa repair shop kinahanganon nga i-fix ng mga machines. Ayun. So, kung may delay sa breach of contract, ay una nga ginatawag nga delay or default, no? Kung sa sangka party, hayat fail na to perform. Do ginatawag nga anak karang na duty on time. Ayun. So, pero imo ako ta na nga to ita. Halimbawa, kung huwa matamahan na ita.
0: Impermahan.
1: Impermahan.
0: What written?
1: Written contract. So, under nga ni sa aton nga civil code of the Philippines, raya nga rahaya, Article 19, 20, and 21. Sa Article 19, may ginatawag abikita karang three elements of abuse of rights. No? So, Article 19 ko ato nga civil code dayar o ginatawag nga foundational legal provision para ma-establish yung ginatawag nga principle of abuse of rights. Pero nag-dictate nga every person must in the exercise of their rights and in the performance of their duty act with justice, give everyone their due and observe honesty and good faith. So, kung hindi mo maobra, naruray, ma-feel mo, ma-observe, hindi man naruray ang mga duty, ay pwede ikaw nga maging liable for damages. Kung kaya, ay pwede raya nga ma-applicable sa ginatawag na nga implied breach of contract. No? Under Matas Article 20, raya nag-state nga, anyone who wrongfully or negligently causes damage to another, contrary to law, must indemnify the injured party. So yun. So halimbawa, kung rusang ka party, abimana, hay, naging negligent imaw, ang nagtos imong itam niyo sa sangka, tao, no, kaya, contrary sa laye. So, inangyutin na nga, ma-indemnify doon ang injured party. No? And then, under nga is Article 21, nakabangha nga, any person who willfully causes loss or injury to another in a manner contrary to morals, good customs, or public policy must compensate the injured party. So, yun.
0: So, dapat
1: so under Matas Article 2176, daya nga nagtawag garang quasi-delicts. No? Raya rin nag-govern sa liabilities for damages caused by fault or negligence. So, kung may una nga kapabayaan, no? Even if there is no pre-existing contractual relationship between parties. So, yun. So, turuan na karang practical application. If the part sang katawo abimana haya nag-exercise sa anang legal rights. Halimbawa, such as gina-terminate of na have been terminate na naro sang ka employee or so sa pag file man abimana it lawsuit or sa pag foreclose sang ka property solely anang abimana karahang tuyo is to harass or cause financial ruin to someone else, hay pwede imaw nga maging guilty sa ginatawag karang abuse of rights. Kung rukorte, mapamatuoran, makita nga nag-violate imaw sa Article 19, to offending party, hay pwede nga magbayad for actual, moral, and exemplary damages. So, raya nga Article 19, 20, and 21 is raya ro pwede nga maging applicable sa ginatawag karanga implied breach of contract. No? Halimbawa, abo abi no, lately, abo nga mga discussion sa social media.
0: Yes.
1: A basketball player nga doon nga ni sa katamang pala tayo nahunod imaw ang namatay. So of course talaya sa school abi no kung halimbawa rosang ka-estudyante nag-enroll imaw sa eskwilahan.
0: Yes.
1: May una karang relationship with us no ro school at student no yun. So may ginatawag nga implied contract.
0: Mm-mm.
1: So yun. So halimbawa kung ma-breach do yung implied contract, pwede nga maging liable, no?
0: Mga
1: yes, the school or no? Kung sino ro mga naga
0: yes. Kasi once enrolled abi attorney hay cargo mo duma estudyante, no? Basta mga activities abi man na school related.
1: Oh, may duty ro ispikahan nga maging sa safety kung mga estudyante do yun. So may una ang ginatawag karang nga implied breach of contract kung halimbawa ang may natabo nga wa man ginapangayo sa pangka estudyante.
0: Yes.
1: So, rin ka rin doon kasabdanan sa ibang
0: kasi yun na attorney, masyado, biron makaroon nga, ano eh, gina-discussion na, nabi matuod. Kasi, basi pagkasayad, abit iba, is breach of contract, nag-occur lang pag once may permahan. Kasi, the word contract, abi, di ba? Para ma-avoid the confusion.
1: Correct. Daiwa nga ni Rong, ginatawag nga contracts. No? May una nga written contract, at may una verbal or implied contract.
0: Oo.
1: Malimbawa, kung rosang katawan, naghampa yung mga ibaligya, kuro ako, nilug ka kay mo, may una kong ginatawag nga meeting of the minds.
0: Mm-mm.
1: So that's a verbal contract. So, may duty gihapon doon sa katawo nga i-comply kung ano man roan da ka nga pinag-usapan.
0: Yes.
1: So, of course, sa Philippines, when it comes to sale of a piece of land, magiging enforceable doon sa sale of piece of land kung written, no?
0: Yes.
1: And of course, when it comes sa mga sale nga ra, if over 5,000 pesos abimana ro value isang ka na subject mga obligated contract, ay kinanganon na reduce into writing para enforceable amount.
0: True. Mas kapin sa mga ginaprenda nga ra attorney, mas maliso dabi kong verbal, although pwede matakuntaron galing mas manami abi pag may mga makaruyon ipaagi gyapon sa written. Siyempre prenda malang abi buko may manage sale, di ba magkaiba abi doon eh. Agaman naman is gina for verbal agreement lang nga. O sige, itaw ko manaki mo daya, tao ko kimuro titulo, tapos bayaran ta pag may kwarta yun ako.
1: So basta importante na tandaan naton nga paabot sa mga real property kinanganon nga everything must be written.
0: Yes.
1: No, naka-black and white
0: and notarized.
1: Notarized. So, para enforceable to third parties and the whole world. So yun.
0: Yes. Mm-mm. So attorney, bas may gusto ka pang ipaabot sa aton kanya mga listeners and viewers today?
1: Yes, so doon malangman kadro pangyani, no? Aga, good morning, gid. Happy listening sa atong nga manog pagamate. Gabi yung kita ako nga number one fan, former warden Teddy Mastag na Esto, si tatay. Ako nga mga ibang hod, si Manong Dorothy, si Chichi, si Pintina, si Dindin. At ako nga mga gumanton, Bella, siya, Chloe, Dane, and Patty, Dagsinoy, Noy, Hag. Aton nga mga nagpagamate sa atong nga Facebook Live, at nagpamantaw, at nagpamantaw, gid every Sunday sa program mga expert legal hasa sa masunod na Domingo. Rayo rin yung expert legal attorney Darren May Estos.

0: ka tropa, nabatian naton ha. Ramon namin kita kanya pag-explicar. As always, na attorney Darren may ask to Stokes. Yes, at kanya programang Experto Legal. So I hope mga katropa nga nabuo ninyo. Kuan na karon nga pinakabuot hambago no kun niya. Aga naintindihan naton. Pila ka mga significant provision ni tira niya breach of contract para well guided kita mga katropa in case nga mabutang kita sa sitwasyon nga ma-breach do inyo kar niya kontrata o kung hindi masunod para man nabiron sa welfare it kada isa ng mga katropa kapin pa kung kita is ginapaperma so dapat ha magbasa-basa man para hindi ka mo hiluko aga hindi ka mo magkasaga para malikawan ro problema sa ulti. By the way, good morning once again kita na kinyo mga katropag. Thank you so much kita na sa inyo kapagtutok, pagsubaybay. Magkaroon nga adlaw it Domingo, apisar nga wakalat Facebook Live. Pero nakatutok man diapon ka mo sa aton karnya XFM Radio Mobile App pag sa inyo karnya mga radio. Way, good morning ha sa aton karnya XFM Kalibo Fans Club. Grabe kita si Karapang Lios. Gigi matuod, gita na ng mga katropa. Kaya na karnya promesa sa amon karnya comment section last week. Anyway, belated happy birthday gidana sa beautiful daughter ni Tay Leopoldo. Si Karapang Lios dami, si Karapang Lios kiag hi lang man kay Nay Elda. Good morning. Have a blessed Sunday everyone. Isamon mga katropa, thank you so much gid ana sa inyo karong pagtutok, pagsubaybay. And of course, thank you so much man sa aton kanya technical partner, Karapang Noel Estellero. Sa samasod yung Domingo mga katropa, para sa panibago naton kanya tupiko kay bahan yung man sa attorney Darren May Asta Stokes. Iyan sa aton kanya programang
1: Experto Legal.
0: Ako masigapan yung karong makaibahan. Ako si katropang Mariani Tolentino.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasayama sa XFM, agay Dr. Emilito Oy, sa akong nga nadagaan niya, 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Samsung ka pag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging sakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 8:40 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa agahon. Mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao, mayadayad nga daw Filipinos all over the world. Ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. Iyanin kita sa ato nga mga headlines makaroon nga adlaw itumingo, July 12, 2026. Pamunuan para sa mga nagapanguna nga balita lokal, pamunuan itlog Tuga National High School nagdihon it resolusyon nga mag-relocate ro andang eskwelahan malisod nga daga nagatuit peligro sa mga estudyante ginikana nagmanugturo. Daywas sa datong suspect nga nagpanghimugos sa anang minor de edad nga gumankon arestado sa ibahay. Lugaw vendor na sa puan patay sa ginatiniran nga pa kwarto sa Estancia Calibo. Headline sa Balita National, claim it China sa Batanes White Basihan, suno sa mga eksperto. Inyo ni Senator Jingo Estrada makatambong sa impeachment trial, ginbasura. Headline sa Balita International, base militar at US sa Kuwait nagbarin, ginatake Iran. Samtang sa rugang Balita International, tension sa Strait of Hormuz pa mas panga naggrabe. Sa Balita Entertainment, wax figure ni Catherine Bernardo, ginpakita gon sa Madame Tussauds. Sa balita hinampang, Alex Yala, seeded player gon sa National Bank Open. Sa balita sa kayong ngawa, sobrang pagkonsumo at processed food, ginaangot sa nagataas nga kaso at bowel cancer. Oras na naton mga katropa, alas 8:42 na sa agahon.
1: Balitang dukan, balitang sarukan.
0: Para sa detalye taton nga balita lokal, ginahatod kato ni Santon Vitamin C. Nagapilaro pamunuan itlog Tuga National High School sa Banuet, Lubakaw sa mga natungdan nga ahensya at gobyerno nga mabuligan sanda nga ma-relocate ro andang eskwelahan sa mas luwas nga lugar. Nasa yuran nga representing ginakahimtangan iti eskwelahan ay palhi ag masyarong mataas rason nga malisod ag makabig nga peligroso gabigon kung taguan para sa mga estudyante ag manugturo. Sino kay Jocelyn Saldivia, head teacher 2 at Tuga National High School nga nagdihon yung sanit sa resolution sa gobyerno probinsyal ko Marso 5, 2026. Nakapaghagkararuhin yung mabuligan sanda sa pag-procure it bagong school site bangod hindi raya masarangan itandang school maintenance and other operating expenses sa kon MOOE. Apang asa sa makaroon na iwa pasendit na bato niya sa bata. Bilang school head, gusto sigunana nga mapaugan o pagasanon it mga estudyante mangod ibakanday halin pa sa kabukiran. Apisar nga pasakag malisod dudagan, batsyag sigunan daro kagustuhan ang pagtinguha it mga estudyante nga makatapos sa pagtuon. Sa makaroon, nag-abot sa 423 rung mga estudyante nga naka-enroll haling grade 7 hasta grade 12 sa Tuga National High School para sa school year 2026-2027.
2: Unang-una ro ang dagan pasaka, struggle do pagsaka sa mga nakaadto iya sa school ay pagabot mo iya sa ibabaw hingal ka. So doon do experiences namon adlaw-adlaw, especially among learners. Gauyon tagadi sa dagalin paron sa kabukiran man. So as a school leader, gusto ko kunta nga ma-relocate amon yung school sa safer ng area. Yung accessible ba nga hindi malisdan do mga unga sa pag-abot ko andang mga dreams. Ay daya do stepping stone do pag-graduate sa high school. Ay gusto ko nga maging malesen ba the burden. May nakita o nako sir na ugta pero kwarta ro kulang kamon. Kaya nag-seek kami and help sa aton niya province nga mabuligan kami sa pag-procure it bago nga school site. Do area abi nga ra sir hay palhi imo kung kutanon mo ro community hay iya abi sa Luktuga hay may mga places nga undisturbed.
0: Si Jocelyn Saldivia, head teacher to it Tuga National High School, sana nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa rugang nato nga balita lokal, arestado ro daywang wanted person sa kasong acts of lust abuseness sa rape sa Banuay Tibahay. Sunod kay Police Major Rajib Salbino, hepe at Tibahay Municipal Police Station, Nasaan ka minor de edad o ginimusla na ginimuanit ka bastosanit mga sospek ang mismo na nangatiyo. Usang bilog sigun ka dahil may kaso nga acts of lasciviousness ay naaresto ti bahay PNP kung sa sinopiansa ay nag-abot sa 36,000 pesos samtang CIDG mataro nag-serve it warrant of arrest para sa sambilog pa sa kaso nga rape. Ginpayag ang 300 nga ginpaguan it warrant of arrest apang daywagamang runadakpan mga dros sambilog ay ginaaligar presenting nagapanago. Bangod ka ra, nagkasagun it manhunt operation ng mga kapulisan, nagpadayon niya nakikipag-angot sa iba pang istasyon it kapulisan para madakpano sa bilog pang sospek. Ginpahayag dugang na taburo pagpanghimugos sa biktima katilong rotatlong sospek. Presente sigon nga nagkatabo sa Metro Manila o mga ginikana. It biktima o nagatrabaho sa Metro Manila o mga ginikana it biktima. Rason niya naiwan na niya sa pagpangalaga o pag-atipan it andang pariente.
3: Uno, taga San Isidro po. Kaya din po sa ibahayo ng file nito at ito nga po, lumabas na po yung warat sa ating sinayin. Yung victim po natin dito is a minor. So yung perpetrators ng crime is mismong mga kamag-anak din po niya. Dahil yung kanyang magulang ay wala po dito na sa Maynila nagtatrabaho. So naiwan po siya dito sa pangalaga ng kanyang mga tsuhin. Ito po ang mga kamag-anak. Unfortunately, nung nakainom na itong mga kamag-anak, ay siya na po yung ginahasa at itong isa po isa acts of lasciviousness po yung kanyang ginawa. Yung dalawa po is wala naman pong resistance dahil hindi naman po nila expected kung kailan lalabas po yung warrant po natin. Ano? Pero yung isa nagapanago. So may information kami, wala na po siya dito sa aklan. Pero ito po, kakandak po tayo ng manhunt operation para ma-aresto po yung wanted person na ito.
0: Si Police Major Rajib Salvino Hepe, tibahay PNP sa nangapagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa rapusan niya balita lokal, ginahatod gato ni Vision X Plus Up Gel Capsule ro kapsula para sa inyong mga mata. Waunit kabuhik at masapuan sa suhod it anang ginatiniran niya kwarto ro sang kagaking lugaw vendor sa barangay Estancia Calibo ka Biyernes Hulyo Jensa. Gin kilaga ro biktima nga si Jonathan Candelario 37 anyos ag tumandok it masbate. Sino kay alias Virgie tagana it lugawaan nga nakangawas sanda nga maulihi sa pagbugtaw si Jonathan. Kaso niya ginatunan riot anang apo para kunta pukawan apang pag-abot nakibot sanda matapos maabtan nga wauna yaga ginhawa. Nasa yuran niya nakipag-inuman pa kawebes at gabi rin biktima sa Bahinit City o Libtong. Kumbinsido man sana nga white foul play sa natabo mga white nakita nga anumang sinyales nga nagakalisod raya antes ginbawian at kabuhi. Ginpahayag dugang nga waman at kinabat siya gabagatian o biktima magwas gamang sa naeksperyensyahan ka nga pagpanganakit sa lugahan pagpanganuka kung nagtaliwan nga Domingo. Nakipag-angot yun man sigon sanda sa pamilya at biktima kung sa siin nakataga na rayang igauli sa masbate.
4: Akibot ako nagtawag, nga, what ako nagyapos yan

0: detalye man ni ato nga balita national, ginahatod kato ni Santon Gold Herbal Caps. Yun yung si State Defense Analyst nga si Dr. Renato Di Castro nga wait anuman nga basihan o pahayag itpilang Chinese scholars nga kaparte Taiwan o Batanese Island. Naratibo gamang sigo ni China ro natungdan nga claim magmasami nga taktik ang ginagamit it Beijing kung may lugar sanda nga natipuhan. Kama naman ginambasihan it mga Chinese scholars pero ginatawag nga geographical link o kung pagkasugpon-sugpon Taiwan at Batanese. Dugang pa ni Di Castro nga may una nga Philippine Studies Program nga ginpangunahan ni sangka Chinese nga si Fan Dai nga ginpondohan it Beijing nga ginagamit sigon para ipagapnaag aron nasambitan nga propaganda. Samtang naunagon nga ginkontra it Pilipinas ro pahayag. Ginpahayag man it Department of Foreign Affairs nga hindi kun dapat patulan o kontawan it atensyon ng mga kaprehong haka-haka nga ginatawag nga fights of fancy. Samtang ginpunto man it Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na base list o kung white basihan ag makabugo-bugo o nasambit nga claim i Chinese scholars.
1: Express Balita sa Gahoy.
0: Para sa kinapusan nga balita nasyonal, wagin pasugtan ni Sanigan Bayan 5th Division o Motion ni Senator Jinggoy Estrada nga makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pitong panig ang resolusyon nga ginpagawa ko Hulyo 9, ginpahayag it korte nga remosyon ni Estrada ay bereft of merit o kung uwait bastanting basihan. Sino sa Sandigan Bayan na pisan ng importante ro impeachment trial sa konstitusyon, hindi rin makaming emergency o kung compelling temporarily. Bangod ka ra, uwag ginapasugtan si Estrada nga makagawa it kulungan para gampanan o anang trabaho bilang Senator Judge ang Senatong Dan nga trial. Matagupang Dan nga nakaditines si Estrada bangod sa kaso nga plunder nga may kaangtanan sa ginaaligar ng anomalya sa pondo it flood control project.
1: Express Balita sa Gahun. Balita sa International. Balita sa International.
0: Para man sa aton nga detalye at balita international, ginahatod kato ni Santon Plus Coffee Mix. Ginatakit Islamic Revolutionary Guard Corps haro it Iran ro mga base militar iti Estados Unidos sa Kuwait ag Bahrain. Sabat rayit Iran sa mga panibagong serye at pag-atakit Amerika sa southern coastal provinces kara ag sa daywang tulay sa eastern Iran. Parehong ginkumpirmet Navy ag Air Force it Islamic Revolutionary Guard nga naglunsar sante joint drone ag missile attack sa mga infrastruktura ag pasilidad it Amerika ka Kipkarar Camp Arif Hain ag Ali Al Salem Air Base sa Kuwait ag Shak Iza Air Base and Jafar sa Bahrain.
1: Express Balita sa
0: para sa katapusan nga balita international, ginpatagit International Organization for Independent Tanker Owners nga mabahurugin na bait numero it mga barkong nagaagi sa Strait of Hormuz. Kasunod it paggrabe sa tensyon sa rehiyon. Alin sa 130 nga barko kada adlaw antes nga magumpisa ro kinagamo sa rehiyon makaron hagos mahuyap gamang sa 5 mga barko gaagi sa ruta. Rahe matapos nga man nga pagbagailuhan it airstrike it Estados Unidos sa Iran o Miyerkules ag Huwebes. Suno sa military it UNs tinamanit andang airstrike rukapin sa 90 target it militar sa Iran. Ibahan kararo pilang pasibilidad nga magapit sa Strait of Hormuz. Ngayon sigun ka nga pahinaon o kapasidad it Iran nga atakihon o commercial vessel ag similyan nga nagaagi sa Strait.
1: Express Balita sa Gahun. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Para sa ato nga detalye at balita entertainment, ginahatod kato ni Premium D3 Softgel Capsule. Official ngon nga ginpakita Ruwax figure at actress nga si Catherine Bernardo para sa sikat nga museo nga Madame Tussauds. Ginpakita ro aning wax figure ko Miyerkules sa Glorieta Palm Drive Activity Center sa Makati City. Kung siya nagtambong rumabong ng mga fans at actress para masaksihan o espesyal ng okasyon. Makita sa wax figure o actress nga nakasuksok it eleganteng puting ngambong ag may ayos nga buhok nga kaparot anang itsura kat nag-attend imo sa Seoul International Drama Awards ko 2023. Posible ngon nga makita it mga tagahanga ruwax figure ni Catherine sa Madame Tussauds sa Hong Kong umpisa Hulyo 17. Imaro pinakabagong Pilipinong natawaan it sariling figure it Madame Tussauds. Kasunod ng IP Awards back, Manny Pacquiao, Ann Curtis, Catriona Gray, ag Lea Salonga.
1: Express Balita sa Gahun. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Oras na nato alas 8:54 sa Agahon. Detalye tato nga balita hinampang ginahatod kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Matapos rin makasaysay niya kampanya ni Alex Yala sa 2026 Wimbledon Championships na katagana imaw nga maging seeded player sa prestigyosong National Bank Open sa Toronto, Canada. Bangod sa anang pag-angat sa world rankings, nakabaw si Yala at first round bye sa WTA 1000 tournament ng paghihwa

0: Tuon sa Agosto 12 sa 13. Siya lang ang unang Filipina nga nakadaog at women's single main draw match sa Wimbledon, ang unang Pilipino sa open era nga umabot sa ikap at nga round higin pierde ro Mexican player nga si Renata Zarazua ag ro defending champion nga si world number 3 Iga Swiatek at is imogin pierde ni Jasmine Paulini sa round of 16. Ang Wimbledon ay nagtao it bagong career hire nga number 28 sa WTA halin sa dating number 32. Antes sa Toronto, magpasakop anay si Yala sa Muvadala DC Open sa Washington halin Hulyo 27 hasta Agosto 12. Bilang kaparte it anang pagbalik sa hardcourt season matapos ro tatlong Domingo nga pahuway. The National Bank Open ay isang bilog sa pinakamabahong nga torneo sa women's tennis sa guwa it apat nga Grand Slams na ginatambungan it mga top rank players.
1: Express Balita sa Agahon, XFM Health News.
0: Para sa aton nga balita sa ikaayong gawas. Nagapadayon o pagtunit mga siyentista kung may kang tanan na sobrang pagkonsumo at ultra-processed food sa nagataas nga kasit colorectal o kung bowel cancer. Labigon sa mga younger adults. Suno sa mga eksperto o mga pagkaon nga mabo nga proseso kapareht processed meats, packaged snacks, agmatamis nga mga pagkaon o masami nga kuwang sa fiber, ang posibleng makadugang sa inflammation sa gawas, makasama di itbalanse it gut microbiome, ag makapataas it risk with obesity nga kondisyon nga may kaangtanan sa pagtuhaw it cancer. Hinahingit mga health experts o publiko nga magpili it mas masustansya nga kapagkaon, kaparehit prutas, tinuga, whole greens, ag legumes nga mataas sa fiber agud suportahan naman namin nga kahimtangan itiyan. Pinpunto man karang, importante o regular nga pag-ersisyo, pagminti na itusto nga timbang, paglikaw sa sobrang processed meats, at matamis nga sa snacks. Pinpadumduman sa tanan nga hindi pagbaliwalaon o mga sintomas kaparehit pag-angkon na itdugo sa higko ag pagbag o itbawal habits. Pero temprano nga screening ay posibleng makagawas it kabuhi.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Alas 8:56 oras sa Agahon. Ayun ang mga balita nga natipon itbilog ang pera sa XFM Network Philippines 96.5 kalibo. Mga balita nga ginhatod katon ni Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula para sa inyong mga mata. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, agro mga produkto it Yes to Health Incorporated, o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Assess the Pain, ag Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Regine Teodosio, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
1: Express Balita sa Agahon.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Side sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na sis the pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matake sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: ikaw si Manong June, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Ro Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroon

0: pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Senten Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasi.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sapo. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para

0: problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Kantun Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Kantun Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Kantun Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Kantun Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Kantun Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Kantun Plus Herbal Soap.
8: Yun si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Kantun Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Kantun Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Kantun Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult a doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Magkakas.

0: nila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sansan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit, diryo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Canton Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Canton Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako at Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu at Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Canton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
6: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaking nagating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming

0: premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinihita ko, kitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamu mga katropa?

0: Kahit kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo, ay hindi ka mo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon. Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa hantong plus cup mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Sa hantong plus cup mix, may kape ka may buong ka pa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sentham Plus Herbal Soap.
8: Yun is galaw na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentham Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Sentham Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentham Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at lawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang pain, fast and safe. Yeah! System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthol Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
8: Xanthol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas

0: Santon Plaster Balso, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulis sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X.

0: madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Okay, Ida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Nanami Gin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, gina matulang pagsakit ang akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: the pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka si Rasig, nakabansyag ko sa isa ka si Manang kaputlay sa pagpindog. Sobrang itisak, pero kung nag-inom ko sa Sis the Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sis the Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diri yo.
11: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev po. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Taking pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa pako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus.

0: Good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
7: Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm every night caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santon Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape ka guwan, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay, yung iniinom mo. Sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: naayok pirahan. Hay, uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo. Ako sa call center agent.
7: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Igbal gina epekto sa akong sang
7: Sister Pain.
6: Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaneng Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.

0: San Don Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng San Don Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. San Don Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit.

0: ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: FM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Miso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may sangkon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, yung pusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Ipsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kana, bikit bala kay Batya. Gubid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, bikit ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangkon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ba lang magka-distract bala? Nagaka-distract ka subong nga, daw ka tahom sa imong jacket daw puro-puro gid nga panit ka kornero. Kornero.
1: Sino ang kornero?
0: Kornero gid man di ba?
1: Hilda Kornero.
0: Ano gali? Ang tupa bala? Kornero. Kornero. Cornero.
1: Araga. Si ano?
0: Ha?
1: Si Arnel Cornero.
0: It's Sunday, right?
1: Right.
0: Matulog na nga Domingo. Julio?
1: Julio 12.
0: 20?
1: 2026.
0: Uy, tatlo na lang kadlaw si Ildona.
1: Yes.
0: Tatlo na lang kadlaw, tama? Bes, anong adlaw mo?
1: Tatlong tulog na lang, Wednesday.
0: Pero aton niya, sweldo tani sa Lunes, ari na ni.
1: Kabay pa, tomorrow.
0: Ay, ambot na lang. Sige ha, bisyan matulutog na ang panahon, painiton tani. Ilabi na gid kung namit ang aton color.
1: Yes.
0: Manginit gid ka mo, biskan na... nagapamati lang manamitan ni gamuya.
1: Gani man
0: kay gadepende man lang kami sa mo na color kung manamit siya kung hindi. Kung laway ginano gani?
1: Ginabata. Pada mo ano pa lang lahi ni langa.
0: The feeling is mutual. Welcome to tanan nga XFM Radio Station sa Bugos nga NIR Kagpanay Island. Mabatian kita sa Bacolod. XFM 103.9. Upod na si katropang
1: Chris
0: Junery. Ay, hindi gali. Si Chief Junel.
1: Oh!
0: Yeah, si Chief Junel Apslay. Siya subong ang on duty sa technical side.
1: Ay, kapitbahay. Wala agit din ang sinya.
0: Mabatihan man kita sa Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang
1: Shorty Boy.
0: Ha?
1: Shorty Boy.
0: Tuod na na?
1: Yes.
0: Baby Ron.
1: Babatsyag-batsyag man bala.
0: Siyempre wala siya nagwa ay naglupok ang vulkan.
1: Sa bagay.
0: Kasi matuluan sa sang ash.
1: Ah, kalipaya eh. Puti.
0: Ha?
1: Puti.
0: Ano namin mo sang ash how?
1: Ha?
0: Ash?
1: Ash?
0: Hole? Ash? Sa Kanlaon, mabatihan kita. Kanlaon sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos. 98.9 with katropang
1: ang apo ni Andres Bonifacio Supremo.
0: Alamat. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa Analog Channel 13 sa television, kag IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable Silay sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante. Si Sir Noli, nga taga Silay nga naglagaw, yes, di kay na sa Naga. Makitanta dito sa iyang television.
1: Correct.
0: Diba? Basi soon, maka-program di si Sir Noli.
1: Kabay
0: sa ito,
1: pa.
0: No? Para may ara ka man, no?
1: Yes, eh.
0: Ara ka, asisan mo lang kung mag-program siya.
1: Yes.
0: Anong muna si Sir Noli gani?
1: Ha?
0: Si Sir Noli, anong muna siya?
1: Chief ko, ah.
0: Ha? Si Sir Noli manual?
1: Yes.
0: Wala si Sir, actually, wala si Sir Noli automatic?
1: Nga?
0: Si Sir Noli manual, right?
1: Yes.
0: Wala Noli ng automatic?
1: Gani man. Ma, yun na manual na ginaiya.
0: Ah, manual ganito.
1: Mas namit kung manual.
0: Ha? Oo, oh, aragi mo sa manual. Bisan ako, agree man ko si mo.
1: Laing dyan kung ginakinamot mo.
0: Oo, oh, ah. Namit yung manyang kinamot yan.
1: Oo, eh, saan sa kimpit-kimpit.
0: Kisa magkutsara, tinidor.
1: Correct.
0: Hindi mo ma-feel ang foods.
1: Oh, correct. Labi na kid ko, sinugba.
0: Sinugba o kung hotdog?
1: Sinugba lang.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Hindi yung malipatan si katropang Alex.
1: Of course.
0: Mabatihan man kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Greg. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Yes, mapulaw naman sa kuno.
1: Wow, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang mga waragwagan ni Boss Rems, Dr. Emilito Hoy sa Bugos nga NIR Kagpanay Island. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy Langka.
0: Buwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Ah!

0: Hindi ka na virgin.
1: Bye! Wasak ka na. Globe naman 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kaamo niya Smart and TNT. 0912-0076-793.
1: Na. Good evening sa inyo, Dua. Hidlaw man ko sa ngarakak. Ano to? Kag golden voice nyo nga Dua, Sir Troy, kag Dorothy.
2: Wow, golden voice, good job.
1: Anong golden voice di nga? Puros na nitanan, bronze ang nabilin.
2: wala pa kami gani ka silver.
1: Dugay silver, silver na lang gani dugay dugay.
2: Silver duster guro.
1: Kay puro sa lang tanan plema sang nabilin.
2: Amo.
1: Caller line number 2, good evening.
3: Good evening, gabi.
1: Ay, may gabi, pangalan.
3: Si Jessie na po ang nalikit.
1: Kaya ano naman karon ang bago, Jessie? Pagkatapos niya natilawan mo kaginbiyaan, kao ginbaylo, kagalisan taga Iloilo man.
3: Totoo
1: yung nabi. Ano naman ang bago sa bong Jesse?
3: May utang yung advice, bro.
2: Mga yung advice, party sa...
1: Babae naman, ha?
3: Abo sa kay... Ano sa akong partner? Kay ano, dati kay Regilin
1: ba? Ah, hindi na to pag... ano ah? Hindi na to pag dumduma ah.
2: Ato ah, nang agad kasal?
1: Ano man to, ano, ng suta ng bayan man ato?
2: Ano man to?
1: Gusto mo pati gayunan taka sang ano sang nagabantay da sa Unisilver sa Gaysano?
3: Mera tryo.
1: Ara gabantay sa Unisilver gani sa sulod.
3: Ara ko di sa likod.
1: Ara gani sa sulod kay yayai, ara gani sa likod sulod kay yayai.
2: Isulod na na bala.
1: Amo na kung kaysa mabudlay sa lalaki baladol.
2: Oo.
1: Kaya basta makatilaw gani. Daw hindi na dahil malipat.
2: Correct, kung sa bagay.
1: Ang mga babae man bala, hindi makamuha na yung magpatilaw bala. Kaya ginapangita man namon kung makatilaw na kami. Hindi man na ma-feel ni Dolphy kaya wala man siya katilaw sang babae.
2: Akong sa bagay. Pero siling ko na nila makahididlaw na mo.
1: Siling nila pero wala mo matilawan.
2: Wala.
1: Oo, pamangkuton ta si ano, si Jesse. Jesse, makahilidlaw giman ko no ang uyab.
3: Ang butang trick, ako siguro first time nga nabalo.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali lang.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: secret of hell.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secret of hell.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin,

0: Lean. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang panaton ang mga vitamin sergiosil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton sergiosil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
1: Southern Plus Gold, the secret of health.
0: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sini nga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga sergiosil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sini nga omega 3.
1: Southern Plus Gold, the secret of health.
2: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
0: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
0: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The secret of health.
0: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The secret of health.
2: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balungay.

0: Aton sa benepisyo para sa aton sa ninga heart kag para sa aton sa ninga ugatan lakip na sa aton sa ninga brain. The secret
1: of health. Mag-inom kamo sang ultimate trial Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sa Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Sunzone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunzone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Ko si Amelia, di pa gigo sa mabatian kung Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadya ganda ka pa. The Secret of Health.

0: Taas, mga katropa, alas 4:30 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

morning. Maya na yan, kaya kagambanwa kara Itakalibo. Mga amig-amig na Tiempo, probinsya, Itaklan. Ayong aga, Western Visayas. Welcome, mga katropa, no, sa atong karagapagwaragwag, pagpanganagad, exciting Pilipinas.

0: Lonesa, Pizza Tracy sa buwan ka na Tulyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin nyo karoon yung maging kibahan, maging anchor man, katropang RR Kulas. Maging kibahan natin partner technical side, katropang Noel Estellero. Sa kaimanit aton karaga patrol at ang tropang Christian Villanueva. Sa aton na karaga pagabi-abi, no? Sa aton na karaga mga igmang hod, no? Karaga tutok makarong piragi sa aton karaga Facebook Live. Sa mga katropa na aton yung naga-monitor piragi man sa inyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Sa aton karaga programa karon Exciting Pilipinas. Kamusta mga katropa? Inyo na karoon niya plastada? Sorry, baka nakatol mo ka, nagamalikutot pa. Amuok para anda ka nga tugog. Nagapanago pa, sinagop na ka nga haboy. Nanor, inyo na karoon niya ginagasakuan. Samtaro pila na ito nung nakaroon niya mga igmangon. Amat-amat ka nga nagapahaom. Maga sugod, sanda karoon niya trabaho. Ay, may opisina, may klaser, ato nun ay karoon yung mga estudyante. Kapit man sa ato nun ay karoon yung mga negosyante nga nagamat-amat man makaroon yung nagaplastar kanda, karoon yung balidyaw na karoon sa ato nga nagapublic market. Kapukusan ka nagapublic market sa ato nga nagaprobinsya karat aklan. Mamaga-maga kung man mga katropa, or ato nga nagakrasada makaroon. Sa mga nagkakapi-kapi na ito nung nagkaroon yung mga igmang hod. Yan, good morning gid ha. Anamian yung gitanor inyo karangang timpla sa kape. Kung may inyo pagit karoon yung pandisal ba, kung namito yung gitanang matuo na mag-igup-igup sa bawo. Wow, sa bawo gray karangang kape. Ron ay... Okay, katropang Dong Villanueva, good morning! Yes, nagapinamati man sa aton karaga pag iniliba magkaroon. Nagatutok o nagkaroon sa aton karaga pag pangalagada. Hinunok, kagabalik is akla na katropang Dong. Kay Judith Apolinario Nadwa, good morning! Ang sa tanan, no, ng mga nagatutok sa aton karaga programa magkaroon. Sa Apolinario Nadwa family, good morning! Ay, kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, good morning! Ora karon San Francisco, California! Mga big-gabig at tiyempo, ha, katropang Nonoy! Padayo, no, sa pagparagat, inyo karon yung mga minsahe, mga katropa, no, samtang kita nagatalakay, no, taton ka nagatupang doon ka nagamabalita, aton man magkaroon niya pag-abasahon. Ay, kay John Chris Valencia, good morning! Karaga tutok man makaroon sa aton karaga pag ililiba makaroon. Nakarecover ko man siguro araw hagos na aton pila ka mga igmangon. Karoon na ayay karaga ginabangan takaraga bagyong Inday. Nakagampuwas na kita mga katropa. Particular sa aton karoon niya or saan na karoon yung pag-agi. Kaya karoon sa Nasyong Pilipinas. Siyempre, may ginabantayan yung man kita makaroon mga katropa na isang bilog pagid niya bagyo na posible nga magbilog aga posible magasugod sa aton karaga Philippine Area of Responsibility. San ba'y tutok ka mo karoon ha? Ay may medium chance na mangin bagyo sa sugod it 24 oras kaya karoon niya bagong low pressure area. Mga nag-amat-amat una magkaroon niya mangga form sa may area it Colonia. Kung sa siin dayarugin pasakat aton karanga pag-asa sa medium karong chance nga mangin bagyo or sangka low pressure area sa kuwa makarat aton karanga Philippine Area of Responsibility. Oy kaya Noy Oy Rene, good morning. Mga pinamati mo makaroon sa may Ibaywis Rotoda Terminal to. Dahan-dahan gina sa mga nagabiyahin na ito nung nakaroon yung mga igmang hod. aton una karon nya mga katropa mao tiprano pa matuod amat-amat na mangitat dahil karanga kwarta ay malisod kita aon mga katropa rong kwarta ay kay katropang Dong Villanueva no sa 20 pa kuno mao maulit sana on kasi may imo na karon nya kwana padag katropang kwan Eric Banting eh ba nagagahaman makararao sa restoran niya para Jumar Colas good morning Geda si Katrina good morning anyway ano ni raton karagamangin tupiko pag istoryan pag talagayon mga katropa no sa aton karagapag waragwag makaron karaga aga
1: Exciting Pilipinas
0: mga tupiko nga aton nanay karagatawan ni Tadagan Ligwa ha no, sa kabilugan makarat aton karagapaga pangalaga. Ginkasuhan it aton karanga Office of the Ombudsman. Rayang si dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio. Ita daya karanga controversial nga 1.4 billion property acquisition. No? It daya karon niya ahensya or
1: what? Exciting Pilipinas! Abas,
0: sa mga wa na kakilaga kay Arnel Ignacio nga ra, imaurahay dating TV host or game show host, komedyante, ag-aktor, singer, songwriter, ag dating opisyal itraya karon niya gobyerno.
1: Exciting Pilipinas!
0: So nagsilbi ra imaw ng assistant vice president itdaya karang pagkor 2016 to 2018. Deputy administrator it OWA ko 2018 at 2019. Administrator man it Overseas Worker Welfare Administration halin sa 2022 to 2025.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, ginpatalsik ra imaw sa nagkaranga pwesto. No? Bangod nga ni mga katropa, imaw hay ginaligar di karanga nagawaldas. No? Ita kwarta nga 1.4 billion property itraya karanga owa nga owa nagakinahangan it authorization halin sa owa board of trustees.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kung nababatean niyo rin mga angot sa mga pagkor, no? Ay, kaya na, in girly, good morning, good bow. Pakitam yaw man rakon ka rin nga kasi Mario, partikularong pamilya Baraka, kay Albert, kay Eugene, kay Eman, kay Gayan, LG, Talisay, una karon sa may Pandan Antique.
2: Good morning!
0: Para sa aton ka rin kapag ililibya, no? So, pwede-pwede na to, no? I-share aton ka rin ang programa karon mga katropa, no? Or magpanagagid, no? Inyong karon yung mga komento. Kay Cloyd Beltran, Cloyd, good morning, kid!
2: Good morning!
0: Para katutok man makaras sa aton ka rin kapag waragwag makaroon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa dugang na aton ka rin balita, no? Mga katropa nga aton ka rin pag-istoryahan. May nasikwat kumanda aton ka rin Kalibo Municipal Police Station. Kusin, ginaligar, at ka mga minor de edad, rong nadakpan sa magkahilway nga pagronda. Ah? Aga, ginaligar di karanga, nagamanihar ko motorsiklo raya karon yung mga minor de edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bata para 15 anyos, may 14 anyos, o, mga kwangit. Awa pa ko nagsoksok ng helmet. Anyway, no, mga kinakuan na natin ra mga katropa. Kasi may mga minor de edad abe no, nga makamanihar itaya karanga motorsiklo. Ay nagkagupad di upad man no, kanisigong gitaranda karanga pagpanagagan ang nga nagkakos itaya karanga aksident ko amat sa aton karanga karasadahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay actually dapat makaagi na sa insakto karang seminar. Ay basta lang magpinaburhot kanda karon yung mga motor. Agbay madisgrasya rayon. Ate, ginikanan man yapon masabat. Sa dugang na ton karaga balita ng mga katropa, ginakuman itapila ka mga Chinese scholar, Rome Batanis, bangod sa argumento kara nga sangka natural geographical extension itraya karon nya Taiwan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, kasi klasada may makaragusto nga bugon ma China rung Taiwan. Ang ginasugit pati rung Batanis kara sa kupat ay daya kara nga Taiwan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Nga ginagkabig nga anait Beijing bilang probinsya no itaraya karon nya China.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, kay gina... Matsagin na sa ako, putananda, pati raya karanga kagugtaan, particular, ay karanga mga batangin. Raya karanga lugar, it dahi karanga batangin. Alright, sa dugang na ton karanga pag ililiba man, no? Ginbira ni Senator Panfilo Lacson, rong pauman-uman karanga pattern, itapila ka mga personalidad nga gagi nga kung madakpan, no? Ginamasakit, ginaospital, kapin ko maimo karang warrant of arrest, so, or ginakontempt ka, no? Ay, kabaabo ka rin, raton ka rin ang mga kilagan, no? Kung may mga ginakasuha, ginapagwaat dahil karang warrant of arrest, makita mo ta na matood, no? Nakapanyot, ana. Naka-wheelchair yot, ana, eh, mga katropa, right? Okay, balikan tara aton karang mga pagatalakayon makaron nga agahon. No, mga katropa, antes rong tanan, kamo anay, kakapi-kapi, anay mo na makaron, ha? O, karamiton da aton karang kape makaraura, eh, karang santon plus coffee mix, no, nga himo man sa mangustin, moringan, soya powder drink mix, mga katropa. Kasi in, may binipisyo ra, ginasuportahan na kararo aton karang resistensya. Pangaywa, ginababasko grong natural karang enerhiya itigawas nga uwait caffeine. Ginasuportahan man rong panunaw mga katropa. No? So purong natural, no? Raya karang Santon Plus coffee mix, wa kara ita side effects. Kapin makara agaw, naghigup-higup ka, raya ang kapir, imo karang higupon, ba, mapapasanaol ka. Ginugubat yan ini katropang Christian, duga kara eh. Alright, na ora mga katropa, so dayang kape, produkto it aton karang Yes Salt Incorporated, ang mabakayra no, sa aton karang pharmacies, drugstores nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Ben Melvin Clavel Bartolo, good morning!
2: Good morning.
0: Yes, nagatutok man makara sa aton karang pagpangalaga, kay Leopoldo Martinez Jr., thank you so much!
2: Good morning!
0: Para miton, dar pinadaga kahapon ni katropang Liuski, oh! may pa kuno may pa ilabas may pa pamahaw. Oh, thank you so much ha. Aga belated happy birthday no kay katropang Liuski Randoy Martinez. Okay, mga katropa. Sa tong karega pag parayo no pag istoryahan. Istoryahan tanay daya karanga pag ako no, itapila ka mga Chinese scholar. Garong Batanis. No? Sakop in Taiwan.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Dayaro suno sa mga Chinese scholars. Ha? Bangod sa argumento kara nga sangka natural geographical extension it Taiwan. Kasi naton ro Taiwan makara ginaako na itraya karon nya China.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nga ginakabig man it Beijing bilang probinsya kara it akla. No? Nagagawa ngarong claims kara no sangka symposium kunsiin daya ro ginakabig ita mga Chinong akademiko nga dapat nga ibalik rong Batanes sa China. No? Pagkatapos mana it World War II.
1: Exciting Pilipinas!
0: So daya gina pamalibaran agin kondina. Itaton ka nga gobyerno man ita Pilipinas. Narumagin pagwa nga ra. Agraya ay ginatawag nga National Historical Commission of the Philippines. No? Agwa it basihan nga i-claims itraya karanga China. Kasi may mga rason da eh. Ah? Agbasiban sa pag binagbinag or pag secure it mga eksperto. No? Raya karanga Batanes, makita na ton. Sa ibabaw mismo, itraya karanga Luzon Strait. No? Nagapatunga sa Luzon, agraya karanga Taiwan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, kung may matabo nga armadong hidwaan or pagpamagag sa kupon, China rung Taiwan, importante rung Batanes para sa control it mga barko ag airplano nga pandigma.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya madur ginapagwa makarat defense ka Gibo Teodoro. Yarong raya karaga mga tikang ay nagapamatood sa mas mawagak or malawak nga plano it China nga kontrolon rong bilog karanga Pacific Ocean.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, now, may epekto pagidra. Ah? Kapin sa aton karon nga maritime delimitation. Nga ginahingabot ita China nga ideklara nga uwa it bisa. Rong temporaryong negosasyon sa tunga it Pilipinas ag Japan may kang tanan. Sanda karon nga maritime zones. Ah, soraya roging panggamit it mga Chinong scholar. Ngarong Pilipinas man ag Japan agod matawaan it legal nga rason. Ngarong China nga maglunsar o na it mga patrolya sa runaya karanga Taiwan or sa aton karanga Philippines.
1: Exciting Pilipinas!
0: So it masaya. Agraya ginkondina it mga opisyal man it Pilipinas mga katropa. Ngarong mga ibata niya nagitinero na karon sa Batanes mga Pilipino. Agrong mga Batanes hay sangka permanenteng probinsya it Republika itraya karanga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: So wa it direktang opisyal nga i-claim itraya karanga China. Ah, amit sige namat amat man yan kita dayo karanga China man makaroon. Ah, mga katropa. Oh, so dapat hindi ra pa gampasan eh. Ray karanga pahayag it mga Chinese scholars. No? Kapin una karon si University it Guangzhou, China. Ah, ngarong Batanes parte daya karanga kwan Pilipinas. Anyway, haraan na yung mga katropa no pamatian ta na iro pahayag ni Dr. Renato Di Castro rong profesor ita De La Salle University no nga pag ako man no ita mga Chinese scholar nga rong Batanes sakop itraya karon niya China pamatian ta.
1: Exciting
2: kung
1: Pilipinas
2: ng Communist Party ng China. Lalo na isang very important academic institution at hindi niyan ilalabas ng Chinese media kung wala rin niyang basbas ng Partido Komunista ng China. So, although sasabihin natin mga academic ito, alam naman natin na hindi yan mangyayari, hindi yan lalabas kung wala yang pahindulot ng Partido Komunista ng China. So, I consider natin to in a way, semi-official. Titingnan natin yan sa pananahon ng mga Chino, pag gusto nila mag-operate yung kanilang People's Liberation Army mula sa South China Sea, papunta sa Pacific, no? Papunta, siguro, balak nila siguro sugudin ang Guam, balak nila sugudin ang Hawaii, balak nila takutin ngayon, tinatakot nila ang Australia at saka New Zealand, dadaan sila doon sa area, no, ng Luzon Strait na yung tinatawag natin Bashi Channel. No, mas makipot na daanan to ng katubigan, ang Bashi Channel ang naghiwalay sa Batanes at Taiwan. Ayan yung sinabi ni President Xi Jinping around 2014 na inutusan niya na magpalakas na ang People's Liberation Army kasi by 2027 kumbaga sinasabi niya maghanda kayo kung sasakupin natin ang Taiwan.

0: kung tutulong man ang Amerika, dadaan yan sa kanyang mga aliado. Dalawang aliado ng Amerika na kumbaga pumapagitna sa Taiwan. Nandiyan ang Japan, nandiyan ang Pilipinas. Of course, may mga pwersa ng Amerika na manggagaling sa Japan, dadaan yan ang Okinawa, sa Pilipinas meron din. Dahil unang-una, aliado natin ang Amerika. Obligado ang Amerika na tulungan tayo, obligado rin tayong tulungan ng Amerika. Nakita natin doon sa Batanes kung saan nag-conduct ng drill, no? Yung 3rd United States Marine Littoral Regiment na nagdadala sila doon ng Nemesis sa Basco. No, hindi nila pinayar yan, pero pinakita nila sa China na kung susugudin nyo man ang Taiwan, nakahanda kami na kumbaga tulungan ng Taiwan sa Batanes.
1: Exciting Pilipinas!
2: Karaya ng pahayag no, ni Dr. Renato Di Castro, ang profesor ita De La Salle University. No, no, aroan na karaga pagpaintindi no, sa pila na ito no, nagkaroon niya mga ibang. Now, mga katropa, may mga estilo kara rung China. Nga kumbaga, amat-amato nanda nga bag-uhon rung naratibo ita history. Agod sa future, once ka mangi normal na Rwanda karanga ideya nga extension i Taiwan rung Batanes, madali latay no nga ibutang rumang opisyal para kuon.
1: Exciting Pilipinas!
2: Rung kamaturan, rung argumento nga ra nagatao man ra ita perte kadelikat. Once ka gamiton rung lohika i China nga rung Batanes sang ka natural extension i Taiwan, no, posible nga ang kuo naman rung masking sinong nasyon kapin randa karon yung mga kagapit bagay bangod sa magapit rung hiyograpiya
1: kara. Exciting Pilipinas!
2: Rung kasaysayan ag soberanya itsang ka nasyon hay nakabase, no, sa mga kasunduan, kultura, ag batas international. Bukon itsa kung man-o kagapit rung isla sa sambilog pagid niya teritoryo. Ha? Halin sa pagtan-aw manit aton karanga militar ag depensa. Rung Batanes, rung pinaka-critical nga lokasyon para sa Pilipinas makaroon. Bangod sa magapit kara no sa Taiwan. May nanggit siguro ra nga 190 kilometro gayo. Nga once nga kung sarakayon or sa kupon in China rung Taiwan, rung Bashi Channel aga Luzon Strait nga nakapalibot o na karon sa Batanes. Rung nagapanguna nga agyan it mga barko ag eroplanong pandigma.
1: Exciting Pilipinas!
2: So pinaagi sa paghimo itsang ag maigangtanan sa Batanes. Ginakistingan ra it China nga hadlokon rung Pilipinas nga hindi mangialam or hindi magserbi no, sa Estados Unidos agraya ka nga Japan. Rung Batanes nga ra ginagamit makaron it Armed Forces of the Philippines or AFP ag aton karanga US military para sa mga exercises parehas makaron it balikatan mga katropa. Agrong pag-ako ita China sangka reaksyon no, ita kahadlok ag pagkabagaka nga rung Batanes mangin mapag-on nga depensa kontra no sanda karon nya expansion no sa Pacific.
1: Exciting Pilipinas!
2: No? Agrupina ka ginistoryahan makara sa isyu nga ra rung ginaligar kara nga pagbaliwala sa pagka Pilipino aga identidad it mga ibata. Mga ibatan niya ra, may sarili man ra nga kultura eh. Wika or kasaysayan nga madagom nga nakaugat, no? Sa lahi nga Austronesian ag sa nasyong Pilipinas. No? Agro pagtrato sa Batanes bilang sangka piraso itugta nga naiwan kung World War II. No? Sangka insulto sa karapatan ba ni taton o nagkaroon yung maigmanghod. Ha? Agraya karaga Batanes. Uwa nangin parte ita pag gobyerno it dahil karaga China. Kundi ana it Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Kasi raya ro sang bilog ro Batanes. Nga basi posible nga once nga maakot daya karangan China, once nga mabuo nang daray karangan Taiwan. Posible nga madali itranda karangan pagpanakop eh. No, kapin sa mga hilapit karangan mga nasyon, mga katropa. Alas 5 impunto no mga katropa raton karaga oras magkaroon sa aton karaga pagparayon no sa pila pagid nga mga mainit-init karaga mga topiko nga aton karaga pagistoryahan panumbalikan ta after gamang itapila kamareminders kanli standby

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Yes, to help.
14: The secret of health.
15: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
16: Yes.
15: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balon sa ni Dok Leo?
16: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
15: Mm.
16: Mahimo sa may mga ginatawaga type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
15: Ang iban sini naga kata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
16: Mm-hmm.
15: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
16: Mm-hmm.
15: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
16: Yes.
15: Kung wala na gid.
16: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
15: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
5: Sunzone Plus Gold.
14: The secret of health.
15: Makabulig ang pag-inom sa Sunzone Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
16: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-indulong resource ni Sir Josil sang gidatuag sarantia nga para gid ini siya sa diabetes o kon mataas nga blood sugar. Pero naga-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nagaangkon ni sa sarantin, may vaccine kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil ano para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar kag kun mataas ang aton sininga blood sugar mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya nagareduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
15: Inin ni sa kabatsyag.
16: Yes.
15: So para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
16: Again.
15: Again.
16: Yes.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sining Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanson Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Sanson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sanson Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanson Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Sanson Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
10: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan niya 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras, mga tropala, 5:12 sa gahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagpapanumbalik ito, mga tropa, no, sa aton kinakapaga, inuliba magkaroon na Exciting Pilipinas.
2: Good morning!
0: Sa tihapon, ako rin yung karoon yung mangin kaimahan, katropang RR Kulas. Anyway, okay, good morning ngayon kay Filiba Bisanti Pumatian, agapinamati man, no, sa aton kinakapaga, inuliba magkaroon. Good morning!
2: Good morning!
0: Yes, kay Jima Giswani, good morning! Watching from Bacoor, Cavite.
2: Good morning!
0: Para sa aton kinagapaga, ililiba. Oh, alright, no? Mga katropa, sa aton kinagapaga, padayon, no? Sa mga katropa na aton, yung sigidas kararo, anda karang paggamit, produkto ito, aton karang Yes to Holta Incorporated. Hindi magkakalipat, na? Sa aton karang Santo Nerex FM, libo-libong papremyo. Halimbawa, may mo karang sang kabarig it Santon Gold Capsule or sang kabarig ita Premium D3 Soft Gel Capsule or sang kabarig ita Turbo Food Supplement for Men. Kung wak karon pero may mo karang lima ka masasay it Santon Gold Coffee. No, pwedeng-pwede ra gamiton para sa inyo karon nya entry, mga katropa. Pag imoon, no, ibutang sa envelope with your complete name, address, contact number, agree mo karon niya signature, ag ihugog sa aton karang drop boxes. Kung magapit ka una sa may Banwa Kratbanga o na sa Ruan Junior Barbershop, may aton una karon mga katropa na drop box. And of course iya karon sa Parmasya Gomez, iya karon sa Kalibo, may aton una karon, ha, pwedeng-pwede niyo ihugog rin niyo na karon niya envelope. Aga, kung magapit kaya karon sa Tigayon, yan mismo sa aton karang istasyon, Experto Road, Tigayon, Kalibo, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Grand draw prizes daton, my first prize, 50,000, second prize, 30,000, third prize, 20,000, agraton karang 10 consolation prizes nga, tiga, 5,000 pesos cash each, mga katropa. Alright? Mala 5:14 no, aton karaga oras aton karaga pag parayon, no, naka standby man kada sa piya karaga right, sige. Oo. Hindi karo magbuhay, no, mag-secure kita sa report ni katropang Christian Villanueva. Okay? Mga katropa, antes rong tanhan. No? Tao ang tanay daya karaga dagan, mga katropa. Ro pag-meet lang ni Senator Panfilo Lacson nga ginasugid pauman-uman sigon nga pattern itapilar ka mga kilagang personalidad nga lagi nga nauli sa ospital once nga may warrant of arrest or na contempt.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Nga ginapakita di karaya nga mat sa ginadagagan itapila ka mga PNP General Hospital, no, raya karon yung mga individual nga may warrant of arrest or anda karon yung dakpon ba manangan minasakit ang dinagat sa hospital. Antes ronta na, no, naka standby, no, sa piya karanga linya, no, sa na karanga dugang karanga police report, si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa police report, standby.
1: XFM police report. Police
0: sa
1: report.
0: Police report, katropang Christian. Yes, good morning.
2: Good morning.
3: Yes, katropang RR, good morning. Tubukot na namin ang agahon.
0: Oh, mansa ma-hapde tayo ng pamatsyag.
3: Magain taraton karang kinikingan itong karang
0: kiman
3: ar ruwag nga po problema ron sa aton nga Santon Plus sa Dekra Gold capsule.
0: Oh, mahagan-hagan gitaron ko kaping kong ginagubat ka ba to da pwede-pwede na mo gamiton do
3: dahil yung gitaron ko kaping pa kung turbo siguro wag ang sigot ka batsa
0: sigurado nagatindo gitada ron. Grabe repinto karon
3: ang katropang RR.
0: Ah, oh, grabe repinto karon, gamitan mo turbo ba naga kuha niya naga silab-silab nga.
3: Ikaw mga turbo ting gamiton karon tindog kita ta. Katropang RR. Okay ta pungko wag ta paggubog ra ko di tindog gama.
0: Tindog gama ang rimo karang pagyaymon ba. Grabe ka ti. Sige.
3: Ha?
0: Sige. Padayon.
3: Report kita.
0: Ah. Oh. Istoryahan taran doon na.
3: Sabi ko ay, sabi ko maritis upang kitang daywa.
0: Oh, police report, anay.
3: Ah, police report.
0: Oh.
3: Anyway, Sa takaradid po karang mga report bauhay isang ka rider ng pumundo matapos doon karang abangan ano. Kaya kana sang ka mentally challenge daton nga sang ka yaki nga ako sige ti karon kabi no sa may bahay nila aton kara kar sa dahon or sa tunga it kar sa dahon it part it ato karang public street sa kupan nila to karang para sa poblasyon ka ko. So sige da nga tagtawag no sa 911 karang mga bystander nato sa lugar. Aga nagresponder ato nga kalibo PNP aging nga sitwasyon nga kana sa bitan karang yaki nga may mentally challenge. So sa ato karang impormasyon nga nabuo kay Bell sigon sa gutom raya tagayan tang nahimo no gaya karang insidente. Pakaon si Kumpay mo at responding ang polis nga karang yaki ag amat-amat mo nagkalma ito pang RR aga nagyakwan na tayo mara nagdesisyon nga mag-uli sa nakarang panimagay sa nakarang sambitan karang barangay pan sa nakarang sa atong karang banwa karit kalibo inakiran nga mayon naon karang pan ha anak karang ginikanan medyo may edad yun hindi lang akong hindi mara pakpan alagaan o nabantayan. Ang nag-resulta naman sa daya karang pag pinataw na nakarakatropa ng RR. Samta, kung nag-paagto ka sa dangerous rider para mag-taka, no, ita kaso. So daya karang pangaral sa itong pag-iudog ang pag-iudog mga report, apat na may minor de edad, no, patakpan, at magka separar karang pag-ronda at itong karang kapulisan sa itong kamadwat kaibo, kahapon tara no it adlaw tara no Domingo so na unang dakpan nakakin si Anyos kay ba nang mangod ya 14 Anyos kay babae sa barangay ni Buswang tingaw nag drive nga watso suktok nga helmet no sunod ba sa dakpan ni kapulisan nato kara nga babae at babae nga kin si Anyos ang kakuyaki nga si Anyos sa barangay Adagaw gawa man pareho ng helmet nga nagalipot sa lugar. Tuging dagaro apat yung mga minor de edad sa Talbo PNP, kinang itawagan na lang ng Maginikana, aging istorya, no? Itatong karang WCPT, itatong ang Talbo PNP, katong pangatar. Yung tikita at mandayanan ta, dahil nga niya sa initial nga violation ng dawa, ita helmet, no? Samtang nagmaneho ng mga motorsiklo. So, umay nga nagpandam sa nakilibu PNP nga dapat no mag-drive, ay dapat may lisensya, may helmet, kompleto to na ito pang-RR. Bukod kompleto sa violasyon, ay ito normal so dahin ka ron, ito pang-RR. Kung hidakpan kita, no, dahil, kwan, tawag ka rin katong pangaral ko, ginikanan. Loro, sa bilog ka rin ka pa na matda yun. Magagasto kita ron.
0: Kasi may mga minor de edad, abig kita nga raman matuod. Nung, basta makaboy, titat na yung karang nga manubihla, no? Katropang Krisya, medyo kanyot na baga, medyo andagot abaro karsada nga rangani ay sigida sa nakapaburot.
3: Ay, doon, inatangani, tabo, maka, makabuyot at gasolinador hatapuga lang. So doon ito no, sakit mga minor de edad gara katropang RR.
0: Marami tabi matod mag-drive no?
3: Marami ito mag-drive no? Tinadrive ban kilaya nga to.
0: Oh, ikaw nag-drive ka man siguro. Karamiton di ibo nga nga tarak-tarak kaning siyak yan.
3: Wala. Ako katropang RR. Oh. Wala man drive. Ya, ang cash ang si Paul mong JH. Hi, please, sabi ko na ito na drive hindi ko matry tanan. So, ay, kung ano, sabi matabo, no, sabi ko, ikaw ro driver, ay, ikaw ro, buyot mo rong kabuhi, mo karang pasahito, oh. Karang pang-RR. Kaya, dapat maghahanggit sa drive. Agot ko, maaksente.
0: Hindi kita rin importante matulban sa tanan. Kaya so mag-drive kita, nga kumbaga kapin sa mga minor de edad niya ra dapat niya niya giyahan patray na aton man karon niya mga ginikanan no nga mabudlay no mga manihar no kapin kung wa baga kasi gaban niya ba nabi gabo kita ta driver's license makara no may mga seminar baga nga kinangan man aton karon niya ay yeah. Na nay
3: ay ikatropang duel ka nag-drive pa ito at kinalangay ni Weibo.
0: Ay, abot, anay, turon!
3: Iba, pag-idraan ang gina-driban, pangaraan.
0: Ano rin ang gina-driban ka ron, ay?
3: Tipos-tipos, ito pang duwil nga ron, ay. Ay, iba, tara, driban, kinalangay ni Weibo ka ron.
0: Matindi ka, Timo.
3: Matindi, oh. Ikatropang duwil ba?
0: Ano oras, Jote, na ka to sa kinalangay, ano to, Biyo?
3: Nuevo.
0: Ah, Nuevo. Oh, ano?
3: Nuevo.
0: Ah, Nuevo.
3: Nuevo.
0: Ah, Nuevo.
3: Oh. Ay, kanta to na ay pagkasayod na biya, agahod anong duty makaroon. Duhi po sa kanta. Ay, oh. May istoryan. Mas itis natin mga ino na.
0: Ay, ba't yan yung kanina na tapos ko yun. Ay, ba't, ibat rana ang ginadriban ito?
3: Ay, oo. Ibat, driban ito.
0: Ano rin ang driver nito? Nagkasalimbat ko, di ba? Maroon yung bukta ko, di ba? Tapos, kung gigana ko manangan.
3: Ay, may pinapatay ko nito sa kinalangan niyo, ibo. Ito, may
0: kitar. Imo, karito mo pang Christian, imaw gat aro, wa naga problema it, kuan, gasolina, masing magayo, tana, hay, agtuna na kita, eh, no?
3: Ay, basta, ito na ni Katropang Noel ay hiking ko tarasbukid pa ron.
0: Ah, saka ko tarasbukid ron. Nakaroon na, yaki?
3: Hiking si Katropang Noel dahil daywang kabukid ron na ginasakaan.
0: Ah, bawo!
3: May kuiba pa.
0: Ah. Kumplito sa Ricardo's Gilirana. Oo.
3: Katropang Noel pa eh. Doon, kumbaga, loads nga na, idol na ito na eh.
0: Ah, idol kita na ito doon. Basibo na ro record isang ka-Pilipino nga ito nga si Kwan nga sumaka sa Mount Everest.
3: Ay, Kwan, tara, Mount Fuji, kinasakaan ka. Gusto mo, bukid kaya, nagbukid, matuyog pa.
0: Matindi ka man. Anyway, sige, katropang Christian na.
3: Amin, katropang Christian na iwan, tapos ay, napapundo mo tako. Ay, tibay, katropang nga na, natatipo ka lang ang mga reports, ato ka lang pagsikaripilan ng mga police station, yan ka lang sa mga probinsya sa Taklan Report, mga listan mo PNP, ako si katropang Christian Villanueva at XFM, 96.5 ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no, sa police report ni katropang Christian Villanueva, ha, mga katropa. Kami itong itabi, matuod ko nung magsakasakas, dahil mga bukid. Okay, Adraline Andrade Agkawilia, good morning, Gabe. Ang nagpinamati, mayroon na makaroon sa Pagudpod, Ilocos Norte.
2: Good morning,
0: Gabe. Okay, Mate Tornilla, yes, good morning, man.
2: Good morning.
0: Nagpinamati, man, makarikato. Okay, Medina Beltran Tiad, una karoon sa New Buswang, Kalibo, no? Good morning, Ed.
2: Sa
0: mga katropa na ito, no, nagkaroon niya nagtutok, nagpura-pura-mamati, no? Sa itong kinagapag-iliba. Kapi-kapi ang gidanay, una ka mo, ha? Anyway, no, speaking ito, kapi mga katropa, no? Kapin sa mga coffee lover na ito, no, nagkaroon yung mga igmang ubo. Kung namiton man, dahil ka nga kapi nga higup-higupon, kapin ko mainit-init. Rosanton Gold Coffee Mix, no? Mga katropa, rukapi nga bukon nga mga itmanami rung last kundi nagabulig pa no, sa aton karanga kagawasan. No? Imaura, ay nagpabaskog man ko aton karanga resistensya, wa kara ita side effects, may santon, malunggay, sport.

0: sagad ka na. Kapin sa mga nagajute o nakaroon sa agahon pa, bok na miton gitaan na ron. No, siguradong energized sa imo karon niya pamatyag. May alas 5, Bainchenko mga katropa, nora aton karanga oras makaroon. Sa mga katropa na ito, nagkaroon niya nagatutok, pinagi man sa aton karoon niya Facebook Live. Thank you so much sa inyo karaga pag pamati. No, sa mga nagabalikutot pa, bugtaw. Oh, bangon na, bangon. May klase ha, may opisina, balik trabaho ha. Tara, todo na karoon yung mga ingmangon. Ayon sa may mga ginapanawan, riba matundag karakaton, buti prano pa nagapanindahan. Mas barato kung agahon, mga katropa, no? Kapin sa atlon karang banwa karat kalibo. Thank you so much, umano, sa inyo karang pagtutok pag monitor. Pinagi man sa inyo karang tagsatag sa mga radyo. Baga ililiba, magkakililita umang kita karon at law karang Martes, mga katropa. Naging kibana ton partner, technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sa kahit aton karagapatrol, katropang Cristiana Villanueva. Ayo, oh, galino. Dali lang. Siyempre, rasambilo pag inatol niya, technician. Ay, di natol pwede kalipat na. Si katropang Noel Esteliero. Ay, ino talaga matamat, aircon, isugod. Di karanga ako na ton. Stasyon! Ang grabe tara ng karang inayos. So man mga katropa, naabugin niya sa gamat. Sa agad man, itatong karang station manager, katropang Janalina Scanyo. Sa tulman karang CEO, President Dr. Remilito Oy. Man, di nyo karang niya nangin kibahan, nangin anchorman, katropang Ararkulas. Nga nagaywan, it may dahil karang agaw ni XFM 96.5 palibo, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: XFM.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional doctor. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa ako.

0: kalawakan, gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katropa, excited!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ninyo lawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito na ni mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gid ni ang mga suggestion aton pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian. Kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pagpangalagad. Ato naman, diskubrihon na isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon, bala? Kasubong bala sang traffic flow. Ay, halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon pus nga intindihan huna-hunaon aton nga aton sining digestive system ang aton sining tiyan aton sining tinai kasubong sang sa highway may ara sa nagaagi dira nga mga salakyan may magagmay may tsaktuhan lang kag may dalagko ha ang mga magagmay nga ini halimbawa binaton sa mga motorsiklo ang mga motorsiklo madasig na sila ya pero lang sa mga kamote driver madasig man madisgrasya hambal sang kilala ang kilala naton kun di ka balumag banak-banak kag maghalong so ang mga prutas ginahil halimbawa naton ini sa ginatawag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw ang mga utanon naman tikasubong ni sa mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan so gasunod ini sila sa mga motorsiklo nagunang motorsiklo nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod na to sa ginatawagin una na to ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amuning pinakaulihi na to sini nga kaunon. Kung unahon na to ng fats, unahon na to sini karon ang protein tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga dyan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina-prepare ng aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kon hindi halin sa refrigerator o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sanson Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Sanson Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Sanson Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Sanson Gold Herbal Tea. Or kung maalabaab nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Sanson Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sanson Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dini nga mga benepisyo kung nagainom magkita sang premium D3 capsule. Ining Sanson Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Sanson Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekal kalidad nga epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA o kon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store Yes to Health Inc 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product, then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tangaki mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: And then, number two, ngayosunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man na ton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme ni siya no, nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sabi karon, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kag singkamas abi, pwede mo na sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung halimbawa mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon nimo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon, cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sini nga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sini nga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglanon aton magdugang sang fiber sa aton sini nga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sini nga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sini nga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan o kon may linaga kabi nga okra o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan naton nga utan o kon aton sini nga linapuhan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sining ha. Kapag pasunod sa aton sining mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sining pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kagun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sining ha. Yan. Kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ito na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kaya nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na ito sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man ato nina makuhaan sa aton sining nga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer na ito o kung gina-suggest na ito nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sining nga carbohydrates.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sininga pagkaon may ara pagkita sininga kalanon masunod sa aton sininga protein kag carbohydrate sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb kun maproseso sila sang aton sininga lawas otherwise hindi maayo maabsorb sang aton sininga lawas di maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amo ni ang virgin coconut oil. Tang iban sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang iban sini nagakaon ha, pagkatapos nila tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para ma-absorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga itong sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sa kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sini nga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagahimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinagi sa supplementation. And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga gitatawag balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule ining Sunthone Sun Gold Capsule, a premium D3 Capsule, kag Sunthon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang ato sa FDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, sinadok kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert. Ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kun tiga kaon to ganyan sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng pinaka

0: Umaga. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuliga ng inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado kag mabakod nga tonsil nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa tonsil nga lawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at para site ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining kafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini nag-irritable. Ang iban sini hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga Dok, gin-idea ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko. Baklan ko na lang sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nagkakalma siya, kanaganami. Yan sininga mudo kung makapangapi siya sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa niya sa ka-phytoestrogen. Personally sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani. Para sa bone health na ton, para sa heart health na ton. Kag may lecithin man niya para mabalanse man ang aton sa niya kolesterol. May ara kita sa ginatawag problema sa memory. Like medyo nagahina naton sa naging memory, may benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Sunthone Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga, sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb na sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami amat-amat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sa niyo, kung imbalance inyo sa niyo blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amun inyo sa niyo problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing ibang sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang ginagamit nga pampatamis as sini.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa mga nag-inquire gali sa aton, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kag ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag why makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant kag ang bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Namtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
4: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton na agigil sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
5: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Mga katropa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: maima alas 6:14 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolino. Yan ang mga headlines, mga kanyadlight lunas, July 13, 2026. Headlines. Agparan sa ato niya headlines, sa kapang balita, lokal, kinagamos sa mga eskwalahan, masaming ginaugatan ay bullying, 966 bullying cases na lasako sa school year 2025 to 2026 sa Bilog Region 6. Ang dugang masobra 20 meter nga kasamaran sa revetment wall sa Humarap Banga nagatugay pagkabaga ka sa Marsdante gabigon makaroon niya tag-ulan na. Ito nga ni headlines balita National Pilipinas paday ni Gapakigbato rookie na matarong sa West Philippine Sea sunok kay Secretary Chodoro. House prosecution na katutok sa ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara. Balita International Oman nagplastar pilang proposisyon para maging iwas sa pag-agit mga barko sa Strait of Hormuz. Samtang Israel pa din pag-atake sa Lebanon, Apisor, nga may ginapatuman nga ceasefire deal. Tatuman yung balita, entertainment Taylor Swift nag-budget house 10 million pesos nga permit sa New York para sa anang kasal. Tatuman yung balita, sports Linda Noskova nagkampiyon sa Wimbledon matapos pierdehon si Muchova. Health news, sobrang screen time, posible magtugit alta presyon sa mga inunga sunuman sa DOST.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Agsa malitaliman, balita lokal, larito magkaton it Santon Vitamin C. Nakalistaro Department of Education o kondapid Region 6 at kapin sa 966 cases at bullying sa mga eskwalahan sa nagtaliwan niya school year 2025 to 2026 sa Bilog ng Rehiyon. Ginpayag ni Hernani Escolar Jr. tagapaghambag at DepEd Region 6 nga halos na niya kaso ay naresulbagon at natawaan at nakakigo ang intervention. Bag sa record, masaming ginaugatan at kinagamos itong ay pilang isadyante hero bullying. Kasi kung sigon kararo cyberbullying, kung susiin may nagkakatabo ng mga konfrontasyon ag mainitan niya diskusyon nasta sa nauli sa kinagamo sa suhud o kung guwa man itiskwalahan. Agad niya malikawan ka parang insidente, mas pangginpasan niyo itatapan ro anti-bullying campaign na psychosocial support ag mental health services para sa mga learners. Gin pa siguro man karang dapat tanan iskwalahan ay may una nga Child Protection Committee kung susiin pwede rin pagapitan it mga estudyante nga nakaka-experience bullying ag iba pa nga naka-obserba it nakakatabo nga pagpang-bully. Kaya ang pamaagay makahimot nagakaigong aksyon para matapna ro kaso it bullying.
2: Usually bullying, number one nga cause, no? So nga nga may mga learner to learner kita nga mga incidents, may physical na nagkakatabo, meaning nga fist fight or rumble or commotion or mauling. Usually ga-start ini siya sa sunlog-sunlog, naglabot sa heated argument sa sunlog sa eskulaan, at such time nga maglabot na sa physical silinga, altercation outside of school, may araman sa sunlog sa eskulaan. And kalabanan ng pag-insin na dire is cyberbullying. That's why it's also another kind of bullying. Ginabip up man nato, no, ang at sa kampanya nga sa school level, no, may ara kita sa Child Protection Committee, may Learner Rights Protection Officers kita na pwede pala kita, no, sa atong sila ng mga kabataan should they be a victim of any type of bullying or may kilala sila ng biktima sa bullying. For school year 2025-2026, we have recorded, no, 966 bullying cases sa Bugo Silinga Region, and most of these cases, no, ang na-resolve na, meaning tapos na, nataga na sa intervention, no, ang mga involved.
0: Si Hernani Escolar Jr., tagapaghambag at DepEd Region 6, saan naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinapusan man ni balita lokal, mas pang nagaparo kasamaran sa revetment wall ng sakop at barangay Humarap Banga. Kaya matapos kung madugangan at masobra 20 meters nga panibagong sa Madro Istaka. Nang kay Rodelin Reyes, nga ubusan da nagkakabaga ka sa sitwasyon, gawi pag nagumpisa gawin rin siyang po itag-ugan. Sa Sigon, aroan tang bagay sa mga unang maapektuhan in kaso mag-apaw tubi sa suba. Halos po man sigon na puslano ginhimo nga punong kung magtaliwan niya bugan, panguna tigayin rayang mahawas it tubi. Maski rin po tanga sandbagging it Department of Public Works and Highways so kung DPWH Aklan, haywa man nakasaranga. Nagpabili niya blanco or masudente kung inupagubusan niya matawaan at mapag-on at pang mabuhay niya solusyon no andang problema. Mayo 22 kat nagbisita sa barangay representative it department kon DPWH Region 6 apang bukon pa itlaro kung ano randang plano bangod sa 2027 paraya makaangkon it pondo.
3: Ay anda nga gin kuha niya ginharangan it mga bricks nga ron magagko ay juwa man no juwa man ipipikto nga ni anda may katunggin punungan nga para git akong tang makwandiyaro kuha ni pag agi magbatubi ay na ano man na wash out man batong punong nga to at least ay nakabulig-bulig man man ang sandbaging ang ma'am ay kung huwagin man dahil siguro na ano ginmanda ang mga pangayon ha abot ng gitana hindi problema gitana kung paano kung damana na masulbar.
4: Pero nakita ang DPWH na bisita kung na-representing ang sitwasyon mamitin yung revetment wall.
3: Oo, okupit sa 28 May kung parang ni Mr. Katoro nagkwankanda nag-entertain anak DP it region gita nga ni
4: oo
3: ay dato nag-addo ginmat sa Katoro kita unandara ito kung ano na anda karanga plano kung nga ni ay 2027 patabi ko naman karang
4: budget.
0: Si Rodeline Reyes sa Sambilog sa apektadong residente sa anaman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartama, the size 20 sa agahon. Agsamali tayo man at balita nasyonal nga tumagkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. Nagpanidugan o Department of Defense sa kung D&D nga paday niya nagpakigbator o kinamatarong it-territorial ng integridad it Pilipinas sa West Philippine Sea sa pag-celebrate ika na pong anibersaryo it 2016 na Arbitral Award. So, kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., importante rin itong danya sesyon paod ginakilaga kararo kinamatarong it nasyon sa Exclusive Economic Zone o kung EEZ. Punti ito opisyal nga nag-apad o kasayuran ang support ng mga Pinoy sa pagdepensa sa WPS. Ulang pa ni Chodoro nga padayon niya na pagpapaskugo ni DND ang Armed Forces of the Philippines rukapasidad itasyon sa depensa samtang ginaatipan o makadagaan sa seguridad. Magpabili niya kasentro siguro Pilipinas sa pagtaguyod it International Law Particular o 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS ang hindi magpasugot niya maduga o mga kinamatarong itnasyon sa West Philippine Sea.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa tapusan man yung balita, National ginpasigurate House Prosecution ng pagpabilin rin nakatutok sa pagpla-start may ebidensya sa impeachment trial kung kay Vice President Sara Duterte sa pihakit General Edgar ng paghana ng ilihi sa atensyon ni publiko sa ibang isyo. Dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapaghambag ag advisor at prosecution panel, hindi sanda makidungan sa magkaibangan naratibo ag sa baylay pagpapag-unon para mga ginaplastar ng ebidensya sa Senate Impeachment Court. Importante siguro niya makita it mga senator judge ag publiko o katuyuan it may ebidensya ang ginapresenta sa prosecution. So, nung Domingo trial, ginaplastar it prosecution o may ebidensya ang kaangot it Article 4 it Articles of Impeachment. Ibahan ka rin testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga nagpamatuod sa mga bidyong ginamit bilang kaparte it allegation kontra kay BPSA. At para mga sa kanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagabalar 61 pesos point 51 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ang sa mga detalye man at balita international katamang katon Santong Plus Governments. Nag-plastar itilang proposisyon o Oman para maging maayos dalaga ni trapiko sa Strait of Hormuz. Ika nga matapos nga makipagpugong ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi kay Omani Foreign Minister Sayyid Badr Abu Dasaidi. Italakay nandar mekanismo para masigurado ruguwas kapag agit mga barko sa kauran. Nandang hindi magabagro freedom of navigation sa Strait of Hormuz.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa mga balita international, sigida sa ginahimong pag-atakit Israel sa Lebanon, apisar nga may ginapatuman niya ceasefire. Muling pag-atakit Israel Defense Forces akong IDF sa Banwa, Ita al-Mansur. Tumanya ubusan niya mag-withdraw Israel sa daywang lugar sa Southern Lebanon. Halimpa, kung Marso 2 kat ginumpisahan it Israel pag-atake sa Lebanon hay umabot ron sa 4,321 ron namatay at 12,207 ron ninahan base sa pagtansya it Public Health Ministry it Lebanon.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Agsama detalye man balita entertainment nga hatubang katon it premium di. Nagbayad it kapin sa $160,000 sigon katumbas it halos 10 million pesos si Taylor Swift sa New York City para makabuo it permit sa kasaynanda na NFL star Travis Kelce sa Madison Square Garden. Inkapramarayan ni New York City Mayor Soran Mandani kung sasihin gimbayaran ni Swift rutanan ni mga kinahangan para sa daywang adlaw nga event. Kakipon kararo bayad sa pagtao it mga seguridad pangoregi na tambungan ipilang ginatos ka mga celebrities. Wa magimit lang it alcalde kung pila rutanan niya managastos it billionaire pop singer sa nasambit nga kasabi. Apang nagawa sa report it perbs kung nag-aabot sa masobra $20 million rukabilogan niya gastos. Andas ka magpakasayro daywa ay nag-donate pa sanda it $26 million sa pila ka mga charities.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Agsama detalye man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement Format. Nagkampyon si Linda Noskova sa women's single at Wimbledon. Ginpiyarde karar ka parang Czech Republic tennis star nga si Carolina Machoba sa score nga 6-2, 5-7 ag 6-3. Matapos nga madominan ni Noskova o first set, ay ito na matake sa kaiwang set si Machoba. Apang nagpagsugod mat ang itikatlong set, ha itugon pinaandar ni World No. 9, ranabilidad ha sa mabuuro kampiyonato. Pero unang Grand Slam women's single title ni Niskova. Mamaro pinakabatang Wimbledon women's champion sa edad niya 21, halingkat maangkon riot ka parang Czech player na si Petra Kvitová. Ko 2011 sa edad niya 21 anyos ag 116 dias.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa kanyang health news portion. Nagpandam ro Department of Science and Technology kon DOST ko Webes nga rumaunga nga sobrang oras sa ginatagana sa paggamit ng screen o kon mga gadget kada adlaw hay mas mataas ang peligro mga kankon ni sobrang katambog o kon obesity ag alta presyon. So sa National Nutrition Survey it Pilipinas ko 2023, 7% it mga ungang Pinoy hay nakaka-experience siya gon it alta presyon. Dapat sigo niya ganyo honit mga ginikanan o anta maunga ang makaangkon it mas aktibong lifestyle sa pamagit pag-intra sa mga sports o kung pag-walking kaibahan o bilog na pamilya. Manaman niya likawan it maunga rin paggamit it gadget sa oras antes ka magkatuhog agod makabilog sa akon makabilog sa pag-angkon it mas maayos ag delikalidad niya klaseng pagpahuway.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time, alas 6:27 sa agad.

Premium Dietrich Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sells the Pain, a Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ro, Express Balita sa Agahon.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply.

0: ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurine na nakukuha sa pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Apurabalit si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: ka.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Health beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
10: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Sister
12: Doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ay mga katropa, aton nga oras-oras na sa bilog nga Pilipinas, alas 6:41 na sa gahom.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

good morning. Good morning. Maayadayad na nga gahon banwa, maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Good morning. Welcome na sa pagpangalagad naton makaroon ka ng adlaw. Lunes, Pizza Trisi, buga nita, July. Hulyo na kita, Hulyo Trisi. Mga iwang lunes sa buga nga rin, Hulyo mga katropa. Siguruta na dato na nga yung pag-welcome kinyo at maayad-ayad nga pag-propamati. Maayad-ayad nga pag-kapi-kapi ro na mga katrupa naton. Bilog nga Banway, Kalibo, Kabilugan, Provincia, Taklan. Naton ka nga mga suki una sa Islay Boracay. Good morning! Amat-amat na, bugtaw na. Oy, may opisina, may trabaho ha, may klase na. Naton ka nga mga estudyante, bilog nga Provincia, Taklan. Wagon ita bagyo. Manita bagat na. Nagapanagasa ka ton. Iya sa probinsya Itaklan. Balik klase ha. Aton nga mga estudyante ro na. Aton nga mga igmanghod. May mga trabaho kita. Lunis nga adlaw makaroon. Pero bago ron, aton na nga pag-abi-abi man sa aton karang mga suki. Aton nga mga secondary area of coverage. Na nagapropamati sa radyo sa probinsya Karaitkapi, sa Antique, Northern Part at Iloilo, Romblon, Masbate, Southern Part at Mindoro. Uy, may dahid nga agahon ha. Morning! Magandang umaga po. Buenos dias mga katrupa. Welcome na sa pagpangalagad ta. Adlaw nga Lunes. Mag-amat-amat na sa may mga importanteng panganawon makaroon karang agahon. Ha, sa aton karang may bangod. Kamusta ro dagagan it panyampo sa inyo karang mga lugar? May pagka po pakita kung baga si Haring Adlaw. Ilang days man na nga basa ro aton karang mga binugan. Ay makaron. Sa panahon nga ra El Nino tagihapon kita bisan na may bagyo. Nagpabilin man nga una sa guwa itaton karang nasyon do sambilog nga nga low pressure. Pero sambilog sa mga low pressure nga ginabantayan man mga katropa itaton karang aton karang pag-asa ginabantayan man aton tanandang dayang sangka low pressure makaron sa guwa itaton karang Philippine Area of Responsibility. Agbase sa report ita pag-asa daya karang low pressure nga iya makaron sa may malapit sa may Eastern Visayas. Manaba taro tsansa kara nga maging bagyo, no? Matunaw tayo mo. So, raya kara nga bagyo mga katropa. Raya kara nga LPA, no? At base sa report ita pag-asa, medium chance nga tayo mo nga mag bagyo, no? Malabo kung sa aton pa. Daplis malatay mo sa gilid. Itatun ka rin boundary ita para mga katrupa. So sa pangkabilugan, medyo manami raton ka rin panyempo. Pero maka-experience man kita it mga mauganon nga panahon. Sa aton ka rin mga igmanghod sa bilog nga Western Visayas. May pag-ugan-ugan nga ma-experiencehan kita pero bukod nyo gidman ita parehas ita Biyernes ag Sabado nga pag-ugan-ugan mga katropa. Daya is mga kwan man lang. Agi, ipikto it ginatawag naton nga kwan raw ng localized thunderstorm. Doon doon, mga localized thunderstorm raton karang mga kwan. Gapta-gapta, may pagpanaguo, pagpagpupangilat mga katropa. Localized thunderstorm naton nga ginatawag, okay? Morning. Manami nagapo panagat yon aton nga mga katropa ro na sa siat. Morning. Good morning. Pari Eric to nagamat-amat yon no. Tanyala. Oy, good morning man sa mga nakatutok online. Aton kara nga mga katropa na nga nagamonitor sa aton nga Facebook live. Live nga live kita makaron nga gahon. Edda nga pagpropamati ah. Aton nga mga katropa nga nagamonitor man sa aton nga YouTube channel. Oy, good morning. Good morning. Si TJ Nuynoy, Igtanlok, Solidad Noy. Good morning. Una sa San Francisco, California. Nagamonitor man karon nagapropamati. At siyempre sa Igtanlok, Solidad, family iya sa Ibahay. Agiya sa Numancia. Good morning. Good morning, Ida. Good morning. Oy, si Dodge sa Walter Miral po. Good morning. Nakapikapi. Magamigamig rupan niyo po sa El Defunso, Bulacan. Nagamonitor. Manang Linlin ha. Good morning una. Good morning. Kaya Julian Bautista Yamog. Happy Monday. Pa-shoutout man sa mga taga-Dungon sa Romansya.
Ag sa Yamoga family ha. Ingoti family, Torres family, ag Ismail family unaron sa Yasa Dungon Esa. Numan siya. Uy, good morning una ha. At ano nga mga katropa. Kaya nag-apropamati makaroon nga gaon. Joe Montalban, Siscar Joe, good morning. Kaya Gregorio Arias sa Jobing, good morning man. Nasa Libakaw. Nag-apropamati na. Good morning. Kay Marcelo, nearby is, good morning. Happy birthday ano kay Arvin Aguirre. Nag-apasyon ko no sa Namay Pamili sa San Jose, Madalag. Kay Nanay Marlene, nag-itatay Rolly Rodnell. Kay Krisha May Di Pedro, nasa Balaktasan, nearby is family, good morning kita. Morning ha, Jima Tolentino, good morning. Good morning. Kay Tindin Sausa, good morning. Ang Ekol Charlie, nga nag-kapi-kapi ma. Good morning. May pag-uugo exercise ba? Nag-liad-liad sa nung Charlie. Kanamiton kita, biro ga. Magamig-gamig siya. Good morning. Morning. Sa mga nag-totok, ang nag-kapi-kapi, exercise yung anay ha. Konting exercise with the Santon Gold Coffee Mix. Kanamiton ninyo nga gahon karon. Mag-kapi-kapi at magpahugas-hugas si Chankiri. Good morning. Yan. Good morning. Ay kay Marianita Ritinho, good morning. Kaya Ginalina Amaro, good morning kita. Nag-monitor makaroon nga gahon. Una sa Agusan del Sordo na, mayroon ko na kapag propamati. Mga katropa sa aton nun nga mga aklano nun na. Abo ang mga aklano naton nga uwaya sa probinsya. Sa guwa itaton nga probinsya. Pero yan mala sa Pilipinas. Morning! Ano rin mga mainit nga mga balita ng aton nga pag-aistoryahan? Lloyd Beltran, good morning man ha. Good morning! Nag-propamati man makaroon ka ng agahon. Well, si Jory Jorpo, magamig-gamig man nga agahon. Good morning. Wala sa Tabaaw, Banga, mayad nga pag-propamati. Mga katropa, medyo grabe taro mga nagyan, itdaya ka ng habagat. Iya sa aton, so far so good mataraton nga probinsya. At mga reported masyado nga mga matinding pagbaha nga na-experiensyahan daton karang nga probinsya. Pero may mga pagbaha-baha gid man, pero bukot masyado. No? Unlike before, nga sang oras na ibang oras nga pagbaha nga niya sa aton, grabe gun. Pero dayabi, nga ginatanaw naton dahil sa nagtagaliwan nga mga dinomingo, nga naka-experience sa kita at matinding init it aton nga panahon. Diba? Grabing init eh. Agos nagabagagtik rung wugta mga katropa it kaganasan, karsadahon. Diba? Kabuabo nga mga kon eh. Kabuabo nga mga lugar nga grabit ang nagyat matindi. So, basi makon kung rutubi taya sa aton na sumuo pa idago. Kasi, grabing init nga na-experiencehan ko nagtaliwan nga. Now, sa ibang mga probinsya, abo ro na apektuhan it daya karang bagyo. No? Well, bukod it nang direkta gid nga apektuhan it bagyo kunti ruhabagat. Ruhabagat nagdaga it matinding ugan nga may mga matinding hangin man mga 'di ba? Now sa makaron abi wagon rong low pressure arong bagyo nga ra. Nakagawa na ita Philippine Area of Responsibility ang nagapanagasa kumanto sa may parte kara ita well, nagyan na ro Taiwan, padto to sa China, ang ito man nagapanagasa. No? Kung Sabado pang itagahon, gumawa ko man itaton nga paron nasambit kara nga super typhoon. Pero ruhabagat, nagadagag hapon it matinding nga mga pag-ugan. No? Bisan wa matat bagyo sa sugod it par, ginapabasko gihapon itabagat.

Kabuabo nga mga kaswalti, mga katrupa, ito sa may parte karait Mindanao. Dahil naapiktuhan, it matinding landslide ag matinding pagbaha. Diba? So gin pabasko gro ipikto ita bagyo nga ra. Gin pabasko gita baga. Ha? Sa Sarangani, grabe taro halit ito mga katrupa. Makaron, sa initial is, I think, 20. 20. Wrong na i-report nga namatay. May missing, no? Nga ginasugid 12 pa ka mga tao. May mga wounded, mga katrupa nga na-record. Daya ka nga mga numero, mga initial pagatara. Ag posible nga magbag-o ro mga reported nga ra nga mga nagkagamatay or mga missing kasi ongoing para validation it mga LGU sa nasambit karang nga lugar sa Mindanao. No? Pero sa una nga ning report ita hindi ara RMC 17 may 18 man. Ro mga nagkagamatay. Ag kapin sa masubra tunga sa milyon nga mga residente ro na apektuhan. So halos bilog nga Mindanao apektado. Ha? Sa mga nahalitan mga katrupa. Sa Sarangani province reported ito pugo ro patay eh. May sa Lanao del Sur, may sa Bukidnon. No? May mga missing pa sa Davao Occidental, pila pa ro missing ito mga katrupa. Sa Lanao del Sur, daya sa landslide. Matinding landslide mga katrupa. No? Ro mga panimangay, bisan wala't bagyo pero grabe tang halit. May mga totally damaged nga mga panimangay. Masobra 200 ka mga partially damaged nga mga panimangay sa parte karait Mindanao. Di ba? Now, iya sa aton sa Western Visayas may mga reported man Iloilo. Mga nahalitan ito mga katrupa ita matinding rangaungan. No? Antike. Pero mga lugar nga ginbuhusan ita ugan, grabit akabaskog mga katrupa. Swerte ang kita sa aton sa probinsya Taklan, eh, wata nagbahar aton nga Aklan River. No? Pero may mga napiktuhan man nga mga residente mga katrupa, tuga it mabaskog tang hangin. Oh, race light Boracay makaron grabe taro anang perwisyo man ita habagat ito. Ha, kung nagtaliwan ka nga Biyernes or Sabado ag Domingo mga katrupa. Among gintugan nga. Pero so far wa mga reported nga mga casualties nga na-record iya mga katrupa sa aton sa wit. Now, ruraya ka nga nag-agi nga baha, halit, daga itabagat, ag bagyo mga katrupa, padumdum malangkaton dai. No? Ngarong Pilipinas sa bilog sa mga nasyon nga pinakaapektado. Permi. It daya kara nga mga kalamidad mga katrupa. No? So makasugubo nga may mga kabuhi nga naduga. May pangabuhian nga nagkagaduga. So kada numero nga mga reported makaron mga katrupa nagarepresentar da sa mga pamilya nga nagapangatubang uman it matinding challenge. Ha? Aro mga taga Mindanao nga ra wa pasanda nakabangon dahil sa lid araguman. Di ba? Pero despite kara mga katrupa nakita matagyapon naton nga rung katatagan itay ka nga mga tao sa lugar. Ang kita nga mga Pilipino. May mga pagbuligan tagihapon sa mga komunidad, sa mga LGU. May mga volunteers. No? Sa chimpo itay ka nga kalamidad. Pero bukon ita bastante nga magsaligyan kita. Saraya ka nga mga ayuda sa mga bayanihan after itay ka nga mga kalamidad. Mas importante nga pabaskugon naton mga katrupa ro pagpupahaom bago pa man

0: mga bagyo nga magsugod iya sa aton karang nasyon. Di ba? Sa ano nga mga pamagi? Dapat may mga maayos kita human nga mga flood control. Galing do flood control makaron medyo malabo ta dahil sa mga kurakot nga right gobyerno. Di ba? Kano pa man nato noon nga ginaistoryahan nga abi may flood control nga maura? Oh, Prastos Bulacan. Eh, what flood control? Kundi grabing ba? Pero tama nga urban planning nga ginaubright gobyerno. Pero aton nga pag-asikaso sa aton nga environment, ah. Di ba? Eh, halagang, pinagusto ang itatutod kahoy na. Mahala na. Importante, makaubrat at illegal, makakwarta, tapos na. Ag dapat may mga madasig nga mga early warning device. Ag mga evacuation system nga nakaplastar mga... Nasa mga nagkagamatay nga Rasmindanao. Tawang kasayro gobyerno nga roanda karon nga mga lugar una is landslide prone area mga katulad. Ha? So what sanda kasayod na? Kasi bukon sanda eksperto, bahala lang sanda ga istar gat sanda una sa pagpati safe kasi una man sanda sugod pa ni. E bayawon taro kwintak pagabot at grabe nga pag-uwan nagka landslide ta. What sanda kasayod nga gaom nanda safe na sanda kasi una sa sugod it bagay. Aron tagali. Ubos man patay man. Dahil sa matinding landslide nga ra mga katropa sa may party. No? So, samtang pwede man lang ani nga mabagabagan taro pag-abot it mga bagyo nga ra. Pwede naton maobre. Pwede man nga mabawasan nung epekto nga ra mga katropa kung nagabuligan nung una sa gobyerno, private sector, mga pumuyo sa pag-implement, sa pag-usoy naton it mga nagakaigo nga solusyon. Rung matuod-tuod nga sukatan sa aton karang pagpupahaom bukon yamang it kung paano nagasabat saray karang mga trahedya o kung kalamidad nga nagaabot. Kundi kung paano mabagabagan or malikawan nga may kabuhi nga mamatay. Or pangabuhian nga hindi mahalitan it daya karang mga kalamidad. Ag hindi mabutang sa agang-agang sa peligro. Ha? Pero aton ka na may... Galing, kada tagon, kada agi it kalamid, may mga nagkakagamatay ta mga... Pero masubos. Pusay! Pusay! No? Nga ginatanaw naton sa makaroon ka na. Pusay! Pusay! Oh, sa Iloilo, grabe man rin pagragasa ito tubi, mga katropa to sa... Ito sa Leon. Pusay! Pusay! Kasi, pero ibawa nakapupahaom. Despite nga gininambaw man permit, aton karon nga mga MDR rin o aton karon nga pag-asa. Pupahaom man tara sa matinding ugan nga daga it daya karang nga bagyo. Pusay! Pusay! Habagat aron nag daga kara ita matindi mga katropay. Ro pag inugan. Anyway, Rod Salvador, Rod, good morning!
1: Good morning!
0: Nga kapi-kapi, Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning man! Nakatutok gidaan na.
1: Good morning!
0: Leopoldo Cesar Martinez Jr. Kay Tristan Gulay, good morning gida ha. Nag-monitor makaroon ka aton. Dang Bilaneba, watching makaroon sa Makati. Kay, bo, kay paring Riden Tambong, pare, good morning!
1: Good morning!
0: Kay Inday Jingay, ha? Good morning gida. Nag-monitor sa Siag Ibahay.
1: Good morning!
0: Good morning! Nakatutok makaroon nga gahon. Bullseye!
1: Bullseye!
0: Kay paring Riden na Tambong. Sa Tambong Pamili, una sa Siag Ibahay. Mayad nga pag-propamati.
1: Bullseye!
0: Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, dugang naton nga pag-iliba, kay Jory Jorpo, good morning gida, ha?
1: Bullseye!
0: Nag-monitor makaroon karang agahon. Now, mapokus man kita mga katropa sa impeachment trial, no, ni Vice President Sara. Lunes makaron. Ano rin gina-expectar guman? Ita kampo nga ra ita defense aga prosecution. Magapadayon makaron rong impeachment trial sa Senado. Ro mga senador is magasirbi mga katrupa nga mga hurado. Ag iyangon kita sa kwan nga ra sa libel it hearing nga ginatalakay na ro mga ebidensya. No? Ag mga isyung procedural nga ginatawag, mga katulad. Now, taw kon mahabol da hasta December eh. Kasi up-at ka mga articles of impeachment trong pagatalakayon, okay lang akong takong sa bilog at ako, nasta nga tadikaras ako eh. Sa grave threat nga ram nga may pagpamangaga. Eh, abo pa. May tatlo pa. Rusang bilog pa nga ram mga katropa is basi abot at tatlong bugan. So paano mapahaganhagan no nga padasig yang bisan pa paano ro dagagan itrayan ha paano ra mapadasig may mga tikang ba kararo mga senador tumaba-abat ra base mabutan pa gani right ng 2028 election tapo bugto pag oh makaron gina istudyuhan kung paano ra mapadasig mga katropa. Ha? So, iya pa lang kita sa grave threat nga rang pagpamagag. Nga ginatrial ita sinabi. Uwa paro paggamit itdaya ka rang pundo ha? Kat sa confidential rung korupsyon uwa pa. No? Iapagang kita sa pagag kontra sa presidente. No? Ag para masintensyahan nga guilty or mapahalin sa pwesto ro vice presidente kinahangan 2/3 nga boto it Senado mga katropa. Ilaron 16 sa 24 ka mga senador mapakonvict na rubisi presidente mga now kung maabswil to una ron pabilin matay mo sa anak karanga posisyon bilang vice presidente mga so din o ginatanda sa plastada itdaya karanga impeachment trial now si presiding judge Presiding Senator Judge Chis Escudero, ginpatpat na nga ni rung mga pagsinuundan nga dapat pagid masayuran it publiko. Especially sa layi, pag-abot sa impeachment trial, mga katropa. Patigyan ita podcast kahapon nga adlaw si Senator Chis Escudero. Ginplastar rung mga pagsinuundan sa impeachment trial. Ah, para at least may idea kita sa aton karang mga igmanghod sa makaroon karang chimpo sa mga halos idea pag-abot sa impeachment. Although sa kamatuuran mga katrupa, rumatuod-tuod ang ni dapat karang maging hurado kita nga mga Pilipino. Kita nga mga pumuyo. Kita rong hukom, rumatuod nga hukom mga katrupa. Ah? So, iyong kita sa ikaywang Domingo nga right impeachment trial ni BP Sara. Sa tunga kuraya karang trial, bukon yang itsinado ha, runagapong ko bilang judge. Diba? Una sa guwa itsa sinado, may mga tao nga nagabantay. May mga Pilipino nga nagahugat. Ag kita rong mabaho nga hukuman republika. Na una sa social media, kada statement, kada pahayag it mga witnesses gina butangan taron it kulor. May mga hashtag, di ba? Raya ron nagiging sukatan it mga tiyagon it po. Nga ginatanaw naton. Oh, abo nga mga memes kag nagaserbing nga mga komentaryo itmasa sa dagagan itdaya karang. Now, una sa karsadahon, mo may mga simpleng rally yang nga mabatian mo ro sentimiento ag mga opinyon itdaya karang mga. May iba man naton may banghod nga makaagas lang umanmanar o mga tungkianay nga right Marcos ag Duterte.

0: Ito. Disiplina nga magdesisyon base sa ebidensya ag kon ano una sa laye. Mga kagrupa. So, sa maurang hinampang yes Pilipinas, bukod niya't bastante rong kaisog mo sa paghambaw una sa Senado or kadasig sa pagpaguwa it mga linya nga ma-react ro publiko. Pero importante kung sino rong reading nga magpropamati, magintindi, magsintensya nga may bastante nga pagpupahaom mga Now, gimpaintindi man ron ni Senador Chis Escudero. Nag-podcast yan mo kung nagtaliwan nga adlaw eh. Good morning, anay kay Reggie Ribocanji. Good morning.
1: Good morning!
0: Nag-monitor mga kay paring Itzel, ha? Orita, good morning. Hindi naton pagkalipatan ro flood control project anomalis. Hindi pagkalipatan ro mga kurapa ng mga contractors ang mga malita gang. Aron.
1: Good morning!
0: Din ro rason nga nagabinaha uman kita nga rahi, ginarecall yung man naton, ginabalik ro kwan nga ro flood control. Nga asta makaron, kita nyo sa Bulacan, abang rin mga tao to, kung may flood control yung man rin, di naman na magmakaroon, grabe pa. Masuna ko man ro presidente sa July 27. Diba? Mas State of the Nation address tao kung may iga pabugag pa sa suna ro flood control. Magantayan. Marlene De Los Santos, good morning kita, nag-monitor. Joms Atiro, good morning. Una, naka-bulls eye sa Mabilonyo, Washington.
1: Good morning!
0: Morning. Nakatotok makaroon si Piliba, Vicente Pamatian, good morning man. Una man sa New Washington.
1: Good morning! Good morning.
0: Si Bialin Abayon, una man sa Batan. Ro Abayon family, ag sa tatlong ka mga cute nga nga mga unga, si Ailimi, Janica Linsley Abayon, ag kay John Raymond De Los Santos, una sa Kamansi Bay.
1: Good morning!
0: Roger Macabalis, good morning! Una sa San Ramon, Malinaw. Jean Rintelio, good morning man ha. Pasyari ko nung kanini, Jean Aline Castro de la Viga, nga nag-apropamati una sa si Rodo Banga.
1: Good morning!
0: Morning. Rini Rosgal, good morning man. Si Michael Villanueva Solina, una sa Lagimbanwa West. Ano mga si Mario ha? Good morning una.
1: Good morning!
0: Kay Mati Torniani, good morning. Una sa Ibahay, ro Tornia family, nga nag kapi-kapi makaron. Thank you gid sa pag-highlight.
1: Good morning.
0: Sa aton karang nga programa. Thank you ha. Paki-share ninyo, paki-highlight sa aton nga programa mga katropa para maabo-abo ro mabot-abotan kara.
1: Good morning.
0: Si Santisas, good morning. Nakatutok man. Si Jory Jorpo. Nagakapi-kapi sa mga mig nga gahon una sa Tabayon Bangara. Ha? Good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor makaron ka nga gahon. Katon sa aton karang pagpangalagad mga katropa.
1: Good morning.
0: Sa mga kakabukas yung itanda nga radyo ag sa mga nakasugod yung sa aton nga online, good morning gida ha. Una ang kamo, stay diyang. Mag-propamati ang anay kamo sa mga mainit-init makaroon nga mga balita mga katropa nga aton nga pag-uistoryahan iya sa aton karang pagpangalagad. Now, haraan ay, ro dating uwa head si Arnel Ignacio gin pasakaan kaso sa ombudsman. Ha? Ging kasuhan it usurpation of functions it ombudsman si dating o Overseas Workers Welfare Administration or OWA administrator Arnel Ignacio kasi raya may connection sa pagbaka it OWA it gugta nga nagapalor it 1.4 billion pesos mga katropa sus Mario Jose po gugta malang baligyan naging controversial pero 1.4 billion. Oh, baboy, bukon it manok. Bubahong amount ah. So may nakita nga mga discrepancy mga katropa sa pagbakay. Ha? May corruption. Oh. May una nga nakasuod sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malversation of public funds. Ag anti-plunder act. Grabe ta. Para, pag more than 50 billion, a million is plunder. Daya is billion eh. 1.4 billion. That's why nasuod mo sa plunder, mga katropa. Ginanunsyo ra mismo, daya ka nga uwa. No? Si Arnel Ignacio is dating uwa chief mga katropa. Imaro head. No? So makaron ambaganit iba basi may gustong ibusa di ka.
1: Good morning.

0: yung baho kaming amount eh. Ha? Ngayon, plastar mga katrupa sa raya karang kaso. Ngayon, file it raya karang ombudsman. Agro nag-file ban is mga una man. Sa uwa kasi may mga nakita mga katrupa nga kapalpakan. Kapaltahan. Sarayang pagbakay itugta sa time ni kuan nga ra ni Arnel Ignacio mga katropa. Now hararo pa hayag it pamunuan it uwa sa makaron sa raya karang nga nagakanabo nga nga korupsyon mapigod malarap nato mga
1: katropa. And we received the document on July 7. So last, ano ba ngayon? 10. So 3 days ago. Okay? Okay, anong nilalaman, anong findings ng ombudsman? I'll discuss this in two parts. No? Una, yung aspeto nung hindi pag-secure ng board approval ng dating administrator ng OWA sa transaction ng land acquisition. And the finding of the ombudsman is to charge the former administrator with usurpation of official functions under Article 177 of the Revised Penal Code, which means that the former administrator affixed his official signature to the contract to sell, deed of absolute sale, and its addendum for land acquisition and subsequent approval of public fund disbursements under the pretense of possessing board authority, OWA Board of Trustees authority, when in truth and in fact he knew well he had no such authority. Okay? The finding of the ombudsman goes on to say that the substantive purpose of institutional oversight and transparency was bypassed. Any perceived omission regarding Section 22, this is the mandate in the OWA Charter to go through the board, Section 22G, G I think, paragraph G, is not a mere technicality but a deliberate execution of functions completely outside the respondent Ignacio's lawful mandate, effectively constituting a pretense of official function that falls squarely under the second mode of Article 177 of the RPC. Now, the provision of Article 177, of course, it is a criminal law. It will be an indictment. The penalty is 6 months up to 6 years imprisonment. So, minimum of 6 months, a maximum of 6 years, but of course that will depend on the
0: okay. Doon ro pagpahayag mga katropa ito wasa dayang kaso indo na i-plaster naton ro ana karang mga complain, no, kasi may iya karang gin dismiss man ita ombudsman eh, pero may kalalagyan sa gyapon si Arnel Ignacio sa lapu matara yara ko matro ginabantayan mga anyway, Manuel Nimes, good morning kita ha. Watching makano sa FB Live sa sitio Igbao. Hanlod da Libakaw. Ba, nagapropamati una sa aton nga mga katrupa. Una sa Libakaw ha. Sa Hanlod da Libakaw, good morning kita. Bor aton nga mga listeners na sa Libakaw. Nga nagapropamati makaroon karang agahon ya sa aton karang pag Now, oy good morning man ane kay Congressman Papa Jess Marquez. Papa Jess, good morning ha. Nagapropamati gid ya sa aton karang pagpangalagad si First District ka. Aklan Congressman Papa Jess Marquez.
2: Good
0: morning. Sana karang mga staff nga nagatutok makaron karang. Uy indo na kung isingit ko lang ay congratulations anay gali kay Joshua Marquez. Si Joshua Marquez is ungaran ni Congressman Papa Jess Marquez.
2: Good morning!
0: Agdaya is nagtao it kadungganan sa aton karanga probinsya kasi nagpartisipar imora sa ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup pa mga katrupa, no? Si Joshua David Marquez ginrepresent na ro aton karanga probinsya itaklan. Agin pakita naro ana karang performance sa Race 5 ag Race 6 i Toyota Gazoo Racing Vios Cup mga katropa. Sa Race 5 na ipakita ni Joshua ruanang kamayada. Kasi ginpangunahan na ro karira, no? Imuro nagpanguna, pero naadtugang imaw sa ikatlong pisto. Man, kasi may nakita nga mga penalty. It's normal, kay kunamat di man malikawan. So, bawas, puntos. So, naging third. Pero bumawi sa Race 6, ag naging disiplinado ko tara ng hinampang. Oh, may tiyaga ko tayo ito. Ag manami ko taruan nga pagmaniho, it's agakya. Di ka rin naging pakita, roan na karang talento sa National Motorsports mga katrupa. No? So, nagpanguna. So, daya is bugay naton nga mga klano, no? Raya ka nga mga kwan, daya ka rin mga kadagagan sa racing team, agpasigamat mo, no? Sa anak ka rin pamilya, sa mga coach, sa bilog nga crew. Dahil sa suporta nga gin tao garakana mga katrupa, no? So, mga nagdagaog gara, congratulations. Iba nga rin, tagasiin matang mga lugar, no? Pero represent ka rin nga igmanghod nga aklanon, si Joshua David Marquez, no? Rung unga ni Aklan First District Congressman Papa Jessa Marquez. Good morning, ha? Nag-monitor makaroon ka ito niya sa aton ka rin nga pag-pangalagad. Thank you, Gidan. Sa mga mahilig sa mga car racing nga dapat maurat ah, bukod para sa iya sa aton nga una kati mo maadtos diversion road ang magpapakarira kati mo nat motorsiklo ag mag ala Superman ro sit kanamiton kag din sa LTO ayo ma ay sige sa ato makaron nga pag propadayon Anong Rolando Flores, good morning kita ha, nag-monitor makaroon nga gahon. Good morning! Una sa Mercedes Village ha, nakatutok ka, makaroon nga gahon. Sa mga taga Mercedes Village kay Lola Didang Lau, good morning man. Good morning! Nag-monitor, nag-kapi-kapi ron, saan nakaroon nga tumba-tumba. Lola Didang, good morning! Good morning! Wall Sticker, good morning! Nag-monitor man, makaroon nga agahon. Good morning, Ida. Pasirandi Santisas. Man. Good morning! Good morning. Now, si Senador Chis Escudero, may podcast imo kahapon, no? Para daya at least masairan man in publiko rung mga proseso. Diba? Imo rung presiding officer, pero may Senate President. Rung Senate President is si Win Gatchalian. O naman sa ibabaw, it's Senado nagapropamating ang si Senate President Twin Gets. Ayam ko, nagahuhampang, nas babaw. Wa man imot ubra, kung ako nga ni kanam, naauglay mo nas dagom ra.
2: Ayaw, di ba?
0: Di ba? Ayaw, nagapreside matagihapon si Senador Chis Escudero. Sa impeachment, although may pagpangutan naman imaw. No? Si Senate President Win Gatchalian. Di ba? Now, makaroon, mauramang gihapon ro, ano nga, sit-up karahindu na. Una sa impeachment trial. Ay, kababot ang mga kalukuhan. Anyway, may podcast. Ginpat-pat malang ni Senador Escudero ro mga rules. Ano ro magiging papel it? Daya ka ng prosecution. Depends. Mga senador. Ha? Kasi unang Domingo nga ra, tad-tad mga katrupa it objection. Pati ro prosecution nag-object. Ro depends may objection. That's why tag-tag in objection mga katropa rung daya karanga impeachment trial. So gina-expect natin mabuhay-buhay pata. Yawan pata kita karang tinugat kung ano maging desisyon. Pati antaro podcast nga rin sa Dorchis Escudero mga katropa sa anak karanga YouTube channel.
3: Welcome muli sa isang episode natin ng Chismis Usapang May Laman. Special edition daw ito. Special dahil pag-uusapan natin ang mga kaganapan itong nakarang linggo. Partikular kaugnay sa Senado at sa impeachment na nakabinbin ngayon sa Senado. Sana subaybayan nyo at huwag nyo kaming iwan para sa episode na ito. Sasagutin natin ilang mga katanungan mula sa mga kaibigan natin sa media, mga kaibigan natin nagpapadala ng text, at gayon din mga kaibigan na nagpapadala ng mga katanungan sa iba't ibang social media platforms namin. Pinili namin na sa pamamagitan ng podcast ito gawin dahil sang-ayon sa Rule 18 ng aming Rules on Impeachment, hindi maaaring magsalita ang presiding officer o sino mang senator judge, kabilang na ang mga abogado ng prosecutor, ang mga abogado ng respondent at ang respondent kaugnay sa merits ng kasong ito. Sa pamamagitan ng podcast, mas matitiyak namin na buong ingat naming hindi lalabagin ang provision na yan ng aming rules. Kung kaya, ito ang paraan para masagot namin yung mga katanungang hindi lalabag sa Rule 18 ng aming impeachment rules. Mungatin. Senator, kwento nyo kung paano kayo naging presiding officer. Sang-ayon sa rules ng presiding officer ay pwedeng pagbotohan matapos itong amyendahan ng huling sesyon ng Senado noong Hunyo. So nagbotohan ng Senado para piliin akong presiding officer. Nag-abstain ako at hindi ako bumoto doon. Kaya ang boto ay 12 lamang para sa akin. Iliwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang inaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan ng Senado at Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo.
2: Hi, I'm Joel. I'm a musician. Question lang po. Senator, as a presiding officer, do you feel any pressure right now?
3: Wala! Dahil bahagi lang naman siya ng trabahong pwede gampanan ng isang senador kung maatasan siya bilang isang presiding officer. Hindi naman, wala naman pressure. Paano nyo tinitiyak na ang bawat huling at desisyon ng impeachment court ay patas? Lalo na pag may magkakaibang interpretasyon ng konstitusyon at Senate rules. Ang depenisyon ng pagiging patas, ika nga, ang depenisyon ng justice sa simpleng pananalita sa Ingles ay giving every man his due. Binibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Yun ang sinisigap kong gawin, ibigay sa kada partido ang nararapat sa kanila, subalit may dagdag. At kung ano ang binigay mo sa isang partido, dapat yun din ang gawin mo sa kabila. Kaya ano nabigyan ng pagkakataon, hindi ba magsalita ang prosecution? Na parang nagkukwento na sila, sabi ko nga doon, peroration, hindi na napigilan, nalagay na sa record. So dapat, ang patas at tamang gawin, bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din sa pamamagitan ng pagkakataong binigay sa kabila nung nauna na dahil sa tanong ng isang senator judge.
4: Hi, Christian here, isang pribadong empleyado. Sir, she's isang curious question. Sa nirami-rami ng objections at motions, piling nyo ba minsan referee na kayo?
3: Yun naman talaga ang trabaho ng isang presiding officer o judge. Mag-referee sa pagitan ng abogado ng mga partido para matiyak napapangalagaan ang karapatan ng magkabilang panig. Nagsalita si Senator Bam na sana wag masyadong technical para makasagot yung testigo ng diretso. Nagsalita din si Senator Pia. Sabi, may rules tayo, may dahilan kung bakit may rules tayo. Yun ang binabalanse, pilit kong binabalanse sa mga pagpapasyang ginagawa ko bilang presiding officer na matitiyak ko na kung ano man ang pagtratong binigay ko sa prosecution, yun din ang pagtratong dapat ibigay sa respondent upang pantay na pagkakataon ang binigay mo para ipresenta nila yung kanilang ebidensya at yung kasong gusto nilang mapanood at makita ng ating mga kababayan. Ano ang tugon nyo sa mga punas ng minority at sa petisyon na kumakwestiyon sa legalidad ng pagiging presiding officer mo sa trial? Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli, may gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan at hindi na natin pag-aawayan pang muli ito. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold na 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko o ang talumpating bibigay ko. Gayun din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, dalawa ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24, hindi magiging 23 dahil nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking profesor sa constitutional law, sa CM, the late former professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa akin, sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court, dahil wala namang umapela o naghahanap ng reconsideration sa aking pasya. At sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito, depende siyempre sa pagpapasya ng Korte Suprema din, sa palagay ko ay pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba, na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, eh tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot, kung matapos namin magdesisyon na may 14 or 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-aaway uli. Ay convicted, ay acquitted, dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasyahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema bago pa man magkaroon ng penal na kapasyahan ng Senado para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi, maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw at makita rin ng ating mga kababayan.
5: Hi Zen, I'm Chelsea and I'm a student. Curious lang po ako, mainit po ba yung suot niyo na robe?
3: Actually, mainit doon. Pinalakasan ko yung aircon ilang beses na dahil makapal yung robe na nakuha. Itong impeachment robe na ito, binili pa ito para sa nakarang impeachment noong 2025. Senate President pa ako noon, in-order namin yung mga robe na yan. Konting dagdag na lang para dun sa mga bagong senador na pumasok noong 2025 na hindi bahagi noong nakaraang kongreso, ang binili ng Senado para sa mga impeachment senator judges. Anong klaseng mga tanong po ang pwedeng itanong ng mga senador na pinapayagan ng rules? Ano ang ipinaalala niyo sa kanila? Hindi ko kinausap ang bawat senador kaugnay sa pwede o hindi nila pwedeng tanungin. Hindi naman yata tama yon. Hindi naman ako primus inter pares o una sa magkakaparehas. Pare-pareho kaming senator judge, nagkataon lamang na nagpe-preside ako, pero hindi para sa akin diktahan kung anong pwede at hindi nila pwedeng tanungin. Subalit, kapag ka ito ay medyo tumatawid na sa pwede at hindi pwede, pwede lamang ako magpaalala na sana hanggat maaari iwasan yun. Sa ilalim kasi ng korte, ng impeachment court man o regular na korte, ang ebidensya ay dapat pinepresenta sa pamamagitan ng mga testigo, hindi sa pamamagitan ng mga abogado. Yung mga fact at yung mga law dapat ipalabas sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng argumento ng abogado. Pero hindi ko pa rin pwedeng pigilan yung tanong, pero pwede kong pigilan yung abogadong sumagot kung ito'y lalabag dun sa pamantayan at panuntunan na yun. Sa mga nagdaang impeachment trials, nagkaroon din ba ng limitasyon o demarcation sa pagtatanong ng senator judges? Kung maalala ko, meron din. Pero hindi pinigilan yung mga senador talaga, pinaalalahanan lamang sila. Dahil may buong laya ang bawat senator judge. Tulad lamang ng presiding officer na may buong laya magtanong, na ipukol kung ano man ang katanungan nila sa abogado man o sa testigo. Pantay-pantay po lamang kami at tigi-tigi sa kaming boto pagdating sa pagpapasya kung i-convict o i-acquit ang nasasakdal. Pagpapaalala lamang po ang pwede kong gawin at hindi pagbabawal sa tanong na pwedeng ipokol ng sinumang senator judge.
6: Hi, hello po. I'm Dan. I'm a student. And ganano unta ko may muta na kaya iniingon man si Senator Pia na sige siya na ni-stiff neck daw siya sige tanaw sa screen. So mga pangunta na is if na by monitor po.
3: By Monday, dapat nakalagay na ng monitor sa ibaba ng lamesa ng mga prosecution at saka respondent. Kumbaga nandito. Para makita ng mga nakaupo sa first row, alalahanin ninyo, ang Senado nakaharap lahat yan sa rostrum o sa podium. Kaya yung mga TV nakaharap lahat ng paganon sa prosecution at saka sa respondent. Dahil binaliktad namin yung arrangement, nakaharap sila sa testigo at sa counsel for prosecution. commenters and respondents, eh yung mga TV hindi na akma sa kanila, na nakatutok talaga sa kanila. At the rate we are going, ano ang nakikita niyong timeline considering as well the number of witnesses on the list? Sabi ko nga sa trial kahapon, binigyan ko ng pag-asa si Senator Bam. Tingin ko parang diesel ito. Parang diesel na makina, ika nga na kailangan mo ng uminit. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung Council for the Prosecutors, yung Panel of Prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din yung mga Council for Respondents, kabilang na yung mga Senator Judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment na hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos, depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa kabila ng listahang binigay ng magkabilang panig, pwede pa rin sila magpresenta ng panibagong testigong wala sa listahan nila. Kung hindi yun available nung binigay nila yung listahan, at basta't bibigyan nila ng 5 araw yung magkabilang panig para alamin kung sino yung testigong yun, para makapaghanda sila na i-cross-examine yung bagong testigo o surprise witness na ipepresenta ng sino mang panig.
7: Hi, I'm Nico, an accountant. Tanong ko lang, Sen, pag umahaba ba ang session, nagpapapopcorn?
3: Bawal kumain sa plenaryo. Sa katunayan, bawal din nga daw ang tubig nung nagdaang impeachment dahil baka daw may mambato gamit yung mga bote. Nagbigay kami ng tubig nang may buong tiwala dahil yung tubig yata ang binigay namin nakalagay sa bote, hindi nakalagay sa plastic.
8: Hi, ako di ay si Kyle Mangubat, usaka estudyante og naara ko tani tong tana sen. Nabantayan na ako nga dugay na kayo muwa makatindog sa imong lingkuranan. Dabaw we jingle break.
3: Nung Miyerkules ko lang naisipan yon, dahil napansin ko ang hirap magpigil ng tawag ng pangailangan, ika nga. Gayon din sa mga council for the parties. Dahil yung mga senador sa baba, yung mga senator judges, labas-masok naman silang pwede. Pero sa party ko, sa party ni SP Win, sa party ng mga council for the parties ay tila hindi. Kaya ginusto ko nga sanang magkaroon ng break sa gitna para sa call of nature, ika nga. Subalit nung Miyerkules, nung ginawa ko yon, nagpasya na yung prosecution na hindi na lamang magpatuloy sa bago nilang testigo. Kung kaya't hindi na lang break, nag-adjourn na lamang kami. Anong mga aral mula sa mga nakarang impeachment cases ang maaari magsilbing gabay sa Senado upang mas maging maayos at malinaw ang proseso? Hindi lamang mga desisyon ng Korte Suprema, hindi lamang rules ng Senado sa impeachment, hindi lamang rules of court na may supplementary application, pero pati yung mga precedents o mga rulings ng mga nakarang presiding officer ng Senado sa isang impeachment complaint ang basihan po ng aming mga pagpapasya dahil tinuturing na bahagi yon ng kasaysayan at ng legal precedent ng impeachment. So malaki po na itutulong niya sa amin na hindi na namin kailangan mag-imbento pa muli. Ika nga, we don't have to reinvent the wheel. Pwede namin kopyahin lamang yung mga nauna ng ginawa para maging maayos, mabilis, at patas ang impeachment trial na isinasagawa po namin sa ngayon.
9: Hi, ako si M, isang nanay. Tanong ko lang, Sen, tubig lang ba ang pwedeng mainom sa Senado?
3: Hindi naman. May mga nagkakape, may mga nagchacha, at depende kung anong ilalagay sa water tumbler ng mga senador na laman. Soft drinks man, juice man, iced tea man, nasa sa kanila yun. Pero ako tubig lang. Hindi pa nga masyado maraming tubig kasi nga baka mamaya maihi ako at mahirap tumayo nang hindi pa nagbe-break o nagre-recess ang Senado. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking hamon bilang presiding officer ng impeachment trial? Siguro na mapanatili, orderly, mapayapa at maayos yung proceedings dahil tinitiyak ko darating at darating yung panahon na magkakainitan ng magkabilang panig. Darating at darating ang panahon, hindi lamang initan, hindi pagkakaunawaan ang ilan sa mga senator judges tulad lamang ng mga ordinaryong sesyon namin sa Senado at mga nagdaang impeachment cases. Nagkaroon pa nga ng walkout yung isang dating impeachment kung maalala po ninyo sa ating kasaysayan. Susubukan po namin iwasan yun at yun ang hamon na kinakaharap siguro hindi lamang ko bilang presiding officer pero ng bawat senator judge dahil tulad ng sinabi ko, hindi naman po ako primus inter pares o una sa mga magkakapantay. Pare-pareho lamang po kaming senator judges at ang hamon sa amin ay tiyakin na itong prosesong ito ay matatapos ng maayos, matiwasay at hindi lamang magiging parehas pero mukhang parehas. We should not only be impartial but we should also give the impression and appearance that it is impartial. Hindi po maaaring impartial-impartialan lang. Dapat mukha at totoong impartial ang impeachment. Paano pagsasabayan ng Senado ang impeachment trial at ang regular legislative work pagkatapos ng SONA? May posibilidad bang baguhin ang schedule at may mga mungkahi ba kayong adjustments? Hindi ko po desisyon yan. Desisyon po yan ni Senate President Wingate Chalian. Dahil hindi na po saklaw yan ang pwedeng gampan ng tungkulin ng presiding officer ng impeachment. Pero pinanukala ko na po sa kanila. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas habang nagsesesyon ng Senado kung mga talumpati lang naman ang ide-deliver at wala namang botohan ang mangyayari. Pangalawa, mababakante nito ang buong araw ng Webes, so Monday to Wednesday lang po yun, tulad ngayon, para sa mga hearing din na kailangan isagawa ng iba't ibang komite. Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador na pag-usapan, pagbotohan at magpasa ng mga makakabuluhang panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na po yung taunang budget na pinakamahalagang batas na dapat ipasa ng Kongreso kada taon. Pero hindi ko po decision yun. Suggestion lang yun. Ano ang inyong pinagtutunan ng pansin sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial? Hiningan kaming lahat ni Senate President Wingate Chalian ng mga priority bills upang sa gayon yun ang tututukan niya na mapasa sa pagbubukas muli ng Senado matapos ang SONA. Inaasahan ko na yun yung magiging pangunahing tututukan ng Senado. Hindi lamang ako, pati ibang mga senador. Dahil ang listahan ito ay nanggaling hindi lamang sa isa, kundi galing sa lahat.
10: Hello, ako Gles Jose. I'm a student. Gusto ko na mabalaan kung pwede ba mag-absent ang mga senador during the impeachment trial.
3: Pwede. Kung talagang kinakailangan at kung hindi talaga maiiwasan, parang sesyon din naman yan. Dapat mag-attend ng sesyon, dapat mag-attend ng trial, subalit kung may sakit, may karamdaman, may hindi umabot, may magandang dahilan, pwede dahil a court of record ang impeachment court. Parang korte rin yung ordinary na may rolyo. So lahat ng pinag-usapan sa hearing na mismo, pwede mong basahin o panoorin gamit ang records ng Senado. Magkano nagastos ng Senado sa unang linggo ng impeachment trial kasama ang logistics at security? Si Senate President Wingate Chalian po ang dapat na makaalam po nito. Subalit, ang kaya ko lang siguro sagutin ay ito. Hindi kami nagdagdag ng tao, hindi kami nagdagdag ng security, wala kaming biniling bagong lamesa. Alam ko, galing lamang sa bodega ng Senado yung ginagamit na lamesa ng counsel for both parties. Yung witness box, ginawa yan nung panahon ko pa bilang Senate President, bilang paghahanda nung impeachment dapat nung 2025. Kung meron man, yung aircon nakabukas pa rin sa Senado kahit may impeachment o wala, kahit may session o wala. So walang dagdag sa utilities. Siguro may dagdag man sa utility sa tubig dahil mas maraming gumagamit ng banyo. Pero walang ganong kalaking dagdag sa gastusin ng Senado itong impeachment trial. Mas maraming oras lang na ginugugol ang mga senador sa Senado bilang impeachment court. Dahil ngayon dapat recess po kami. Pero imbis na recess, nandun po kami nagtatrabaho bilang senator judges. Yun lang po siguro ang pagkakaiba. At wala rin pong dagdag sa sweldo namin kahit na may dagdag na trabaho.
11: Hello, I'm Zina. Nagtatrabaho ko sa isang BPO company. Question lang, Senator. Bilang ordinaryong mamamayan, anong mapapala namin sa impeachment trial?
3: Pinapatunayan at pinapakita kasi nito na tumatakbo, umuubra yung demokrasya natin sa ating bansa, na sa dulo, magbebenepisyo dapat ang bawat Pilipino. Dahil sino ba naman ang gustong manirahan o mabuhay sa isang bansang may diktadurya? Buhay ang demokrasya sa ating bansa at ito ang pinapakita at pinapatunayan natin sa pamamagitan ng prosesong ito. Yun marahil ang pinaka pwedeng maibigay ng prosesong ito sa ating mga kababayan. Ano ang mensahe niyo sa publiko na umaasang magiging maayos at makatarungan ang buong proseso? Sa abot po na aking makakaya, bilang presiding officer at bilang isang senator judge, isa sa 24, sisikapin ko po palagi na maging maayos, patas, parehas at magagawad ng katarungan ito sa lahat ng partido sa kasong ito, prosecution man o respondent man. At natatapusin namin ito at hindi iwanang bitin. Dapat lamang po na kung naman ang sinimulan ay dapat tapusin. At sana ito nga binaligan at naming proseso nito ng impeachment ay tunay na tapusin ng Senado bilang impeachment court, hindi mabitin. Kung ano man ang konklusyon, sino man ang mapaboran nito, sino man ang masaktan, sana tanggapin ang magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng padala ng katanungan, sa pamamagitan ng message, sa pamamagitan ng social media accounts namin, at sa pamamagitan ng mga interviews sa ilan sa ating mga kababayan, kaugnay ng sinasagawa ikalawang impeachment trial ng Senado. Pinili po namin, ulitin ko, na gawin ito at hindi isang press con o interview dahil hindi naman po perfecto, tao lang, baka po madulas at magsalita kaugnay sa merits. So at least to, sa prosesong ito, sa parang ito, matitiyak po namin na hindi namin lalabagin ang Rule 18 ng aming impeachment rules. Maging ganun pa man, sisikapin po namin bigyang linaw ang mga katanungan po na meron kayo kaugnay sa proseso ng impeachment at yung mga nagaganap sa impeachment. Sana nabigyang linaw po kayo maski na papano sa nangyayaring impeachment trial sa Senado ngayon. At sana, tulad ng dati, meron po kayo napulot na dagdag kaalaman o aral sa aming diskusyon at tinalaki na paksa sa araw na ito. Sa muli, ito po ang Cheese Whiz, Usapang May Laman, at hanggang sa susunod po.
0: Bullseye! Bullseye! Pagplaster nga ni Senador Cheese is, malisot na bimatod kung gapriskon dahi. Basi kung umambay mo ita iba. Kasi undoing trial sa Senado. So, mas komportable mo nga moro niyang gida. Simpleng mga pangutana sa dagagan it daya karang impeachment trial. Mga katropa. Nang mutana ka mo, pilagin abaga dapat. Ka mga senador, no? Ang makabuto para ma-impeach si Vice President Sara. No? Pila ka mga boto ro kinahanglan mga katropa. Now, dapat ba nga 16 nga boto para masintensyahan or para ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Tama doon. 16. Pero 16 imo nga boto kung makompleto morong tanan nga mga senador. 24 ka mga senador, mga katrupa. Kasi una nakabaghag sa konstitusyon sa Article 11 nga kwan niya eh, sa kwanon sa section 3 mga katrupa nga daywang or 23 tanan ro mga kwan eh Senado. Kasi sambilog is presiding officer. So, sa simpleng arithmetic, kung kompleto ro 24 nga mga senador, 16 dapat trong boto para sa pagtao ita sintensya mga katrupa. Pero kakaiba sa sitwasyon makaron. Kasi nakita na ito kung ano sitwasyon ni Senado. Ang baga ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, gin paburanan na eh. Abo man yan ito, nagapabor ka na mga katrupa. No? Sa mga dekano o mga constitutionalist nga mga tawo iya sa Pilipinas nga naghalin sa mga law school. Makaroon abi, suspendido sa pwesto nakakulong pa si Senador Jinggoy Estrada. It's because sa kasong plunder, sa kasong grab, no? So, bangod kara, hindi imaw makaakto nga Senador Judge. Or hindi imaw pwede makapartisipar sa trial mga katrupa. So minus sa bilog. Ikaywa is si Senador Bato de la Rosa. Kasi may arrest warrant ita International Criminal Court. Ito sa ICC. No? Sa bilog is Marcolita. So, kung ibutang tanga daywar uwa, mga katrupa, ro, numero 8 mga senador is 22. Ro, ginahambay nga dalawang katlo sa article mga katrupa is 22. Katumbas karon is 14.66 or 15 nga boto. Diba? Ag daywang basis yun karang nga nagdesisyon ng Korte Suprema sa maura nga numero ko kaabo it mga senador. No, nga gin plastar mga katrupa. So, Harap again, may nakulong pa kumang sambilog, Senador Marcolita. So, tanan nga mga nakakulong, preventive detention. Or, mamba na ito, nabig, sintensyado man o kunuwa. Hindi pwede. Nga magpungko sa pwesto, hambang itkorte mga katrupa. No? So, Praskara, ay, base kung madugang nga nyo maro mga senador nga maaristo, di ba? Ay pila lang din na babili. Base mag 20 bilog lang sa Darona. So kung matabo nga kung 20 lang, pero mag-trial kay BP Sara, 14 yang nga boto para ma-impeach imaw mga katrupa. Or 14 man nga boto para mapahilway imaw sa anak karang mga kaso. Di ba? So, na totally 16 gid ro kinahanggan nga para ma-impeach mga katropa, no? Depende sa nagaboto nga mga senador sa makaron. Agumpila ro tindog nang dauna mga katropa sa sipa. Dugon eh. O base may madugangan pang sambilog. O base madugangan pang daywa. O base ginahungod man right gobyerno para pang dakto para di makaboto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Anyway, sa ato makaroon nga pagproba na yun, ha? Rato na yung oras, ha? 1 minuto bago mag-alas 8, mga katropa. Dayang porsyon, hato na katon, it's Santon Gold Coffee Mix. Rukapi nga bukon niyang itmanamiro anang alasa, kundi makabulig pa sa aton karang, ha? Gawas, ha? Nagapabasko git aton nga resistensya, huwag it side effects, ha? Kasi may santon, malunggay, spirulina, a garlic, ha? Dahil mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain ka nga bagat. Santon Gold Coffee Mix. Rumanami pagid is may glutathione imaw, ag collagen para maging makinis, ag manami raton nga sa panit mga katrupa. Diba? Nagkapi ka na, nagnami pa rin gawas, nagwapo, nagwapa ka pa. O Santon Gold Coffee Mix, ha? Mabakang rin sa mga butika nationwide. O Santon Gold Coffee Mix. Ako kitang bulig para mapamayad-ayad raton ka nga gawas mga katropa kun adlaw-adlaw nag-inom kita at Santon Gold Coffee. Pamabakara sa mga butika sa Mercury Drug, available doon nationwide. Unagin na ron, Rosanton Gold Coffee. Namira kung kapin pa magamig-amig doon. Aljon Tirino na parang good morning, anay, ha? O nasa Ruilan Junior Barbershop, Alpatic Cellphone Repair Shop, agay Robert, agay Cap Junior, agay nung Mike Paulino, good morning, nag-monitor mga good morning! Dodoy Pornel, good morning kita, ha? Maayo man pag-explain ni Senador Escudero, dapat maging batas nga sunod kita sa batas. Good morning. Good morning kay Dudoy. Kaya kami Gregorio, good morning. Sa pangagan dati ni Dennis Gregorio Itaclan, ano ra sa pangagan dato ba ni Dennis Gregorio Itaclan Rehabilitation Center. Good morning lang. Good morning, ha. Ginapanawagan ko konta kung sino nakakita it black wallet nga may sugod ron nga mga ID sa pati driver's license nga may kwarta. Okay lang, hindi ko pagibalik ro kwarta. Do importante hay do mga IDs. Pakibalik lang una sa iya sa station nato, no? Nakapangagan kay Dennis Gregorio, Itaclan Rehabilitation Center. Good morning. May pangano na Dennis Gregorio, base kung nakita niyo ro wallet, may importante nga mga documents, especially ID, nakaranga driver's license, importante. Ro kwarta, abi hindi nyo pag-interese man na kwarta, ibalik lang. Good morning! I mean, natabi matuod ka rin kung makakita ito na buo niya ito kwarta, ibalik ro wallet. Sige, kabay pa ha, nga makabalik ka. Oy, kay Ma'am Stephanie Pilayo Ibaw, good morning! Gapasyarod ko no kay, oy, kay nung Anthony Ibaw ha, belated happy birthday kahapon nong, kahapon na ng birthday gali ha. Good morning! Nasa iba, hi! Oh, sige, kay Stephanie Pilayo Ibaw, good morning. Happy birthday kay nung Anthony Ibaw. Nag-monitor makaroon nga agahon sa atong karanga pag pangalagada. Kay hamba ni Jorpo, tama sir, ang inobra ni Joshua naging kalmado lang, imaw. Bukon ita magahog sa Manibila. Believe ako sa makaroon nga driver. Una sa lahat doon, lagi sa taas ang praying tapos maging sports at kalmado lang. Yan ang tunay na racer. By the way, congratulations gali kay Joshua Marquez. Proud to be, proud Aklanon. Good morning! Mani Jory Jorpo. Sa atong makaroon nga pag-aproba na yun. Sa atong nga oras, alas 8:03 na mga katropa. Iba pa pagid ng mga mainit ng mga topic ko aton istoryahan. Daya karang pundo para sa pagpaayos nga ra itsamad nga rebitment wall. Di kara sa barangay mo. Bukabuhay yun nga problema ra. Noro, rebitment wall. Pilang bisis yung dagani nga naabot-abotan it matindi nga pagbaha. Hasta makarawag, yapon ita pundo. Salamat yan kita. Kung nagtaliwan nga nga pag-uan-ugan ya sa aton sa Banuit Kalibo, wa kita nagaskan it grabbing. No? So, paano kumanda maayos? Roraya karang